mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok ta sun borom neena wama yahlamu junudu ilahu sama soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñu martal nga dé parce que ci soldar mi la bok non soldar bu la gëna jégé rek lay am waye wama yahlamu junudu ilahu ta albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالله الا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلارينا لا غير كو ساغ سما ولي ريك ديكلارينا ولي سينغال ييب ساغ نين لين باج توي ولي سينغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبيوتر نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom néna amna ño xamné non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamné non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khassa bëgg atteindre sa objectif bu mu la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bu mu la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wa taqu fitnatan la tusibanna lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatun na'ima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebbu na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatun na'ima la anna allah man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na leen def rew mo ab doom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek lol alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nagn atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nagn ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nagn ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations
tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waw xana buñ ko talé bu nupi dañ am jëmi defarat ko bok muni dede wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nupi du gi gal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ngoy tal yeena ngi fi te teewulen loxay ni koy tal kone biñ ko talé bu ñu fi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bi mu wax ku dem ci suratul namli dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhiris samani yarfa al-mushri'a wa kashara fiha haraj qalu وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون اغي في تي ميدو جامانو بون اغي في تي ميدو جامانو من امني بوبا سوستيس دوتو ام بون ديمي با ديسيبلين اماتوت يونتي بي نينا بون اغي شي ميدو جامانو nga xamni discipline amatut من امني سو بوبا سوستيس دوتو ام اب سيدنا عمر Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi muna muni nañ ko man soxal moy nañ ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna maandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiku pul tarum rew muna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saasa yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mune nañ créer loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñ agge fofu ci ak yaqute muna amuni justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yaquna legi lambi golé lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionné ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko lim fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji rek suji atté moy liñuy wax suji rek ayaw dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañ ñi wax dañ la guerre
mom neena goré na ba kenn munu ko ger ndaysan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula ger da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangu yow nang nga ni yow kenn mun la ger yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah légui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la ger ak nafiq man nako wess anna fiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xese yekati buñ deme ba loi amutul ndax loi yep neurmel nañ ko muna muni wa ak sharia fi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ ko mal kharij ya rasulullah mun al qatl moy rayante legi lo gis bliss bo xamni ay nit nga ci di dund ay nit di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de akoma natal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharr minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam waxoon mané nak li dal Sénégal muy ndaw ñi dugg ab yoy dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basiri sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto san ci xolam titange ndax waxna aw jongolom ni diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw walju manato len xif gonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti ñeñ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ne 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo moytu de yegg ñi jaar ci yoonu amir bi ñi ay 3 million ay 4 million ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon walju wa naqs min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi te teeri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairi ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam ki nga méré bay taal université bi ki nga méré
bay tal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sax ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñi wax ni ko fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang wo talib bi ko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amulen ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagné ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defé na man ni la ko jangé subhanallah nga xam yeen xam xam bu doy sax amulen ko ci université bi ba nopi na wagné ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way Seigne bi nañ jangale ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa ولا تكس فتهوي قدم المولى نين بالما سيغ توبا نينا واقلك اجهل قائد الحوا موني ماغي لي ديغال مان سيغ توبا سا انتليسان فخيل دي جيتال سا انتليسان تي اتيندر سا اوكسيستيف موم لا سيغ توبا واخ نينا جيتالل سا انتليسان وليس غاي جيتال سا اوكسيستيف سا خيل مي ناي جيتو سا بانيه atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xelmi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala takis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may beuga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent ngop benen way joge fele be ko tal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew be ko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga setan bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi wi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamna ko mom bimu jégué ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay 9 association yu nara normal état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkone Sénégal sax da ko tej yemul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mo raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen génération Erdogan. Mom fulé lam mom bimu yégué ni amna ñu filtré état wu réewum narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp la tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état wu réewum yépp la tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wolis sa intérêt
c'est intelligent jitu sa intérêt c'est obsessif nako sa intelligent jitu moné touba liman yaquduhu alijahu dun alhawa lirida maulahu moné taxagnel réussir ñel na wajo xamni intelligent le jital ci ay intérêt intelligent le jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500 000 ku ne dem té buma joxé sama 500 000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am ben groupe bo xamni djégé nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yagg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yagg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pourtant bo defon nank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xamna ko waye toba saxal mba masulli yalla nanguluko kenn ko yalla massa bind kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mba masulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu ken ngone manifesté wul gayni ko waxew xana ya ne won ngon gayi tal rew mi ana gayi mu mer gedd ko ci len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam deme ci geejge yalla badd ko ci geejge momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusidana lin natu ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na lin ko wax de ndaw ñi yag na lay wax ni ndaw ñi and li nak seen xel ndaw ñi and li nak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax and li nak seen xel yag na lin ko wax de yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxo legi fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakkani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dundu luxe sétan na ci ben xalé bu jigen bu ndaw bo xamné matugula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej xalé bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sante moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak waromi xam xamam yow li lañ la tek
nga jël sa bakkan bi samañ ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll non nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée nga ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday samañ sa bop ci geej gi te alcorane ni la won wala tul khoy bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xalé dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di len doori aya ki hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loolu deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lool kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokk ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggëm rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su new bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay djegu ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi nek lol kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor koral ko su new ñu ni doyut rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ne ko lutax mu ne wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti na mu ni bul tit bul jaq bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyedi ndax sinum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuba bi sinum rew da metti mo len beug taxa doyedi ci kanamu tuba bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabaarak wa ta'ala rabbi situ wa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi nga ni buñ doye li ci seen kanam nga ni ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un mislihu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di wan gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislihu li len dal ba ngeen di duggi gal di wan gannaaw seenum rew muna amuni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ñu na legui lu pexé nak muni tilkal ayamunu dawilu a bayna nas man yalla may ay ay lonte adina bi tubab ye ayé won legui fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sen tir ligéy sen réew man na sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique dem ligéy len senum réew kana ko mëna ligéy réewum jambour wara mëna ligéy sa réew wara mana liggey sa rew sun borom neena tilkal ayamunu dawilu a bayna nas
affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi souf sangi ni ñun bañ ñene ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar kër ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci Touba gi ma gëna jégé fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu an joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ko kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngone bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat muy changer portable bi day tek xaliss ñu ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki ñu ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx muti bi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bénéficeam yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi ma ngi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargner lo xani ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euro yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tiaone def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndaw yi sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi ken woluwul ken hopital janatul mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxon ci alali mouride yi ba legi ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sab donga passement rek 25000 francs la passement bi rek buñu inviter directeur hopital ba ci ben radio fi ala place mu ne fa di wax
bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax way li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sab dong ci ay passement bi dong 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu dong mané département wu dong fan ben département wu dong amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi manul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mama ta ko doon bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joggé fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñak ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak wa tuqaw fi qalbi khol ba ragal yalla da cey ne khol ba ragal yalla da cey ne xana xamoni magasin bi ñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci naan bala nga ko naan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man na ne way dede ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañuy dal di bay ñu fa tok bay perte bu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lool bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngone du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey Oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yaanki jigen ñi ñom mom association sop nebi ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxay yow mal xiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amon yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko dong ngien di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto
ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen leen doon yobante di leen ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seeni doom bu ngeen fayut duñ jang wa lolu bakañ bu ngeen fayut duñ jang bakañ alal joju ngeen leen di jox bu ngeen ko dajale won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajale fukki seen fukki xalé jëndal leen benn machine wal benn machine soqo benn machine bi wal café benn machine bu soqo café bo xamni ni day sax café benn machine bo xamni ni day wal tiga dégé buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yonné oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy délo légui té lim tabaxé daara ji ya ko ko jox dé yaak say morom yaak say morom lépp kèn mënu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw non yalla bal lépp kèn mënu ko wax dal lépp kèn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yeen ñi ne ci réew yoyu yeen ñi ne ci réew yi yalla xam nako wa guinée bissau ñing may dégg masna fa dem conférence conférence bi jeex ci suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nek bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu lay señ bi balex mané deugënu di man nga ñew commerçant bi jox la 5000 wus la tax mu jox lako bo fa dimul won du lako jox man kuma soxla na ma fekk ci keur seigne touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu nan ana seigne ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa deb ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom région bu nek mu yobbu la fa lajal lay adiya ba damato nga ñew def touba yi paté kep ci borom fimna bo ñewé touba gi touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti juni mba ñaari juni tabali ñako tégon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion seigne fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen ngeen ti bu ndax seigne fallo bam ñaané ci marché ba sa niwu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len tibbu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu de lol la waye rankalo ci benen marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occas saretu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ming ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ni mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñi ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu leena dem ci tool yi nawetaani bay pour am dara bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen koy récolte mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolte jotté récolte moy li gëna jafé té yeen koy def ngeen mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sentir nak té xamni réew mi yeen koy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré leen sentir sa tok ci seenum réew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moñu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ngoy xeyma ci intention xam nga ki nga xamni dafa jog am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahit wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy
barsa mba barsa yalla ni la kay dem barsa yow bi ngay jox sa intention moy barsa mba barsa da ngay dekulan la am alal mba ba mel bu sori dega guma muk am xam xam mba ba mel bu sori de am alal mba ba mel bu sori yalla ni la kay jël ba mel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la tay fekk ci rek waxon nako ci waja bam ne yalla may ma khalis tok ci tatu karag sedd yalla may ma khalis yalla faale wu mu na xaram xol ba xam yalla dama deggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gane kha kha wuti ko musam po film xana ray ma nga bëgg mu ne ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la khalis da tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wa sallam neewon aqdubul awa'ij bi izati al anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wa sallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi izati al anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité mi ne ko lutax muni yalla dogal ba pare na ci fa inna al umura tajri bil maqadir yalla dogal bi pare na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité baye sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traité n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu ne bal adallu sun borom neena ndaw yi legi ñu na mu ne lahum qulubum la yafqahuna biha duñ comprendre ndaw yi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëd di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaykal anam ku melni manam ni yag bayyi mayam ba yag muni bal adallu bayyi ma saxalata nan bayima la tane yow bayima tay manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug min la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position
way man rew lañ nek man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxone qad mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fekk nga leen ñu dem baq ya bu yag mune waaw mune waye gis nga liñ fi nekké won jikko yu bax yiñ fi nekké won jëf ju bax diñ fi nekké won taxaway bu am solo biñ fi nekké won mune am muy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mune amna ci mune way am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam buñ ay nit ndax yuri ñu xeli nit buñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat mi ngi dund ni ci biir ñi waye de na bu yag du nit ama sawti lum waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lolla ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture sen aada sen mbax sen jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am jom am ngor am education am fulle respecté mak fonk mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne nga xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xeyni ko wam ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon ni nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañu leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gëm la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen dee texe di kay ngay wax ngeen dee de texe di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba parlo tax nang wuta wax deug ngir yalla parlo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yaay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la luwa bi may mu bok
mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bop xamnañ iliman bu gis kuy saga nga ni saga baxul lolou yenente bi wax nako iliman bu gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa muttahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falaan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof

wax wax yu rafet fa lañ ñak bay julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko señ mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy woxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bob mu yuxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk aksi ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ñi ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo bay laat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ñoo bokk koñ ba ah ah señ laat señ laat señ laat mu leen ki day sama dooma ki señ daaraam la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jëkkono songu mané ko yow dogone magum jëm nga mana mané ko bu fekké ni alcorane gi may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatu ko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom bi ko yedd niko baysal yow yaak señ touba yéena bokku sant xawma lu ngeen bokku nak waye yéena bokku sant yi mom yow bu fekké señ touba yi sama señ touba dara lu xam xam itilu ko ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara ji te noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baax na légui fekk dama ko tejjon ci mbar mi ma bayiko légui mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nekk bitim rew amna xaaliss bu ko yoni pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juroomi wer juroom ben wer do fa indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bimu ko jele fi dara mustafa djom ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doye doy war lañ édiquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané édiquer pour ñu édiquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mënuma ñom néna rusu na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngo rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun serigne daara bi ñu leen ko waxon da ngeen naan dédé té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekkal ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak bi yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yollu bi yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xakoy kër ay way dajale len ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di len ci fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak ñay lekk salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waxfu lay doon day melni waxfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nekk waxfu bu boba loola waxfu lay doon ci yeen xalaat len ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bul fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba and tok politicien bi ci gis alal ji xam nga do ci jotat da nga koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat da nga koy mëna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajalé won ubbi ci ab société yit bo liggé yow lenen lu ci mëna xew yalla taxon ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba lenen la ci def dogal suñu borom la waye du té da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëmi yalla taxawu rew mi té baña xol rek ni
état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggeyel am rewum am rew nak ndawi rew ya tax mi wax ndax rew mi souf ci do waxuñu ko nit ñi ci bopam bo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggeyel ci rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew loolu moy liggeyel rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggeyel rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyens yi di len yar di len jangal di len jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur etc etc ñoo ñoy liggeyel rew mi waye du ciagi ñi war ci avion yak ndom batanki ñoñu mom lekkati xaaliss rew mi rek lañ nañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سير الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جليدي بكي أوديتيري خسيد أون لاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila aljanna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant Yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaxi ay, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa wax, lu ca ulamaa yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmmee sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ne échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox, mooy nit. Ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ne walaqad karamna bani aadama wa amalnahum fil barri wal bahri ورسخناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ممن خلقنا تفضيلا. من يالا نو بيندي ليب، واي نك دوم ادمه دنج كو ديفال اكسبسيون، موتاخ ما جوخ كو اونور بوما جوخول كين، جوخ كو درجه جوما جوخول كين، جوخ كو مقام بوما جوخول كين، ورماليكو نوما ورماليول كين، موم دوم ادمه با تخ ما جيل كو tek ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ a rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk, te du am bakkaar. Lu ko may pourtant bakkan bi nga rendi, bakkan la comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni tolla def ci bakkanu xar mi nga añe choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni tolla yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilege yu mag ci lim bindi lepp dom adam momu la morom dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la koy yaral te wa mbedd mi jikko june nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fu ñuy yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bokku na ci boko joxe sa njabot mu di la ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamut lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe te yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ñi na ngeen di lek seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañu wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamoñ ñam woowa li fi ak muy res ku la liggéey japp la ku la liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamoñ la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamoñ lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mënta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniko di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sa borom mu bind te mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yare kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yare waaw doom adama lepp lu yalla sak bo gise doom adama amul ben virgo man na mel nu ne doom adama man na dem beugun malaika malaka allah de ni mu foré doom adama man na dem beugun ko epp ko dara jafa yalla waye doom adama man na dem be yes bayima mbam xox mi doom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umm amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawu ji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama muni man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara do adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax mu ni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakay bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu ne daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tego nako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokal ndey ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa ndey ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa ndey ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top sa xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu indi mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numi défé corrosé le bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy wala ñay nak néna joy goné mo gën joy mak joy gëné mo gën joy mak mané baye man kay yow rek la yow ya ma jaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tegal lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba nga ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar té mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñoo do takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngok ñor buñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci def moy nga xam seen langage xalé dañu am seen langage ci bop yarakat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim dong lañ jangale dong lañ man munu ñoo yaré munu ñoo yar am ñoo xamni dañoo mëna jangalé mëna yaré mëna jangalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen wax naan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi waccina jël sima waccina jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee donga buñ la né yow kuy sa serigne bo né Mustafa Mbaye Sam bëgg Mustafa Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel légui xalé bi bu fa ñëwé niko man dongam Seigne Moustapha Mbaye Sam la da koy abbu téléphone mu abal ko bu ko défé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël ci mo boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolé bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wër ci téléphone té naan bay bi boma jël Moustapha Sylla la xalé bi tuddu Moustapha Sylla la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégué ki mamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako mamam mako fi indi won mom ak ay fréram munako mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu maray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo pa Moustapha comme wacc na dama bëggoon mu ñew wax maniko hé yow Moustapha indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon legi dama bëgg Moustapha ñew mam ji wo ma may na ñew jël ci ko bay bi ñew mani waaw yow goor gi Moustapha mi da la daan wo telephone mani waaw mani ko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote muni ma waw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha muni waw mané ko xolal numéro bi mu doon wote ak fa daara je nek matna presque 2 km wala 1 km quelque munaane ko jang na alquran ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex munako li moy yak seen njabot acca jeelal xale bi yob mun wa deedit kon kay tema bi baye maniko jeelal xale bi yob waye def na ñom ci or la ñi yengutu xale bi amu fa 1 an yob ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yob nako ci kasso ba
1: ngop
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yerulen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc kanamu yalla masuliyya la yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deg nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek dalakoy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour bi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu bay gi lay tax dom jo am tuddé ko bay gi lay pourquoi ndax mo yorel sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour bi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yantu yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yantu yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yantu yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wako muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba koka lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yaronata sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wu loko aïcha ci va wa aïcha mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej legi dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddii mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay cioprane xam ngeen ko soba soba soba dekk ma soba an bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara loleen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xamni melaw gëlem duñ faté duñ mer bayyi duñu faté dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis di fayu 10 ans la wax bu lay gis di fayu xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ gën ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus am na ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko sa kawb lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat benn ndariñ amalu lako mom mus xana lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ ndariñ kenn dara té kuñ mëna jariño la té fuñ tollu dila lor nak légi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonentou sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni wusulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yoni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sari tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangale droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor joge fele neenaay da yeeram gone gi ci yar beey neenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay mba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yob legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad du ko mëna sax tié waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wu ko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne dara nga koy sandi pare nga ca at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wer yu ne waye sa njabot gi nga yoro bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla toona yépp mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xaalisam dina ñew kene ci daara fay jangale fi sabilillah bolé ko yara wéru déwu ne du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam way ab senegalais la yalla bindé boko né balma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko balma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko naan balma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara e yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni préparer len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot do ma arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi dako jema respecté ak nu meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliyya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliyya du yalla don wax yonnate sallallahu alayhi wasallam mustafa ali salam yonnate yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnate sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad ali sallatu wasallam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko na nga len soñi na nga len yar na nga len jubanti na nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté ngén allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mo xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangou ta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci ne bay bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la lelen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi ciona bi ñu lay tek mëno leena delosi ni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek tuna def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal ciona bi nekk ci yare muñal ciona bi nekk ci education lelen nga defal ku nit sax lele nga defal ku nit sax mu trahir mu wor la mun way bum la tax décorasser de bum la tax décorasser de sonnal nit ci njabotam mu nit mu wagnou ko trahir la mun la bum la tax décorasser de mom du fay de yalla fay mom du fay de yalla fay wastabir alayha muñal lol rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasser xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ni manalu sen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu dé waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal selmu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xool ate bombal say bët ila akhiri ila akhirihi choona bo bëpp kat yang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bo bo bëpp yang koy daj lu yëngutu nga jox lu yëngutu rek nga jox lutax masuliyé bi nga yoré ci yor njabotu jambour té lu yëngutu nga jox bala nga tudd ñom ñëpp dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tuddé bo jullé ba selmal niwul bir jakarlo ak ñom xol ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha choona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat légui sa programme yëpp sa programme yëpp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënatu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yëpp bayyi nga ko mënuto dem fenn légui bay fatiliku cheikh murtala mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñuko ati togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutuma dem gonay diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la mu ni moyen yen yena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xam nako man ci sal bi diko deg mu koy waxante gonay gone nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xamné mom lay xaar buy dem may dem waxna deug mo piné yalla xam nako mo piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamné doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo sey non la ko yalla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xani bind na ko luñu xamal na ko droite xamal ko gauche nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabu yamin wa ashabu simal na mune parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñëwul suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu fekké li moy démocrate adina la wax de adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay sen responsable moy sen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy sen directeur moy sen responsable moy sen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni doom adama mo bindu bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara muni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amuni nonu ñaari minita yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay militant yag nañu dégg ñu naan xam ngeen man duma politiciens waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu dégg liñuy tuddé manam minitasmi manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline bi nga xamni minitant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti mohammed ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla mohammed dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minita wa iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leng dem nek minita wa iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minita wa yonta yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek minita wa iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que c'est éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajida lillah ca jakkay ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khayr fa hunaka khayrun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne

0: radiyallahu anhuma jami'an.
1: Isa ajabat ko khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seigne fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayulako lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagru dang koy jema imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdou rahman bu darul mu'ti cheikh abdou rahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham djob nga jang tarikhu sayyid alhadj malik ba dajé cheikh ibou saxo mas na ko ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim niss al kawlakhi defal ko nangam ga gis barham djob te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niss doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defarat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niss al kawlakhi barham djob al kawlakhi cheikh ibou saxo Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukel fi ci Senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg xalé yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu kako war na wax bam ci joté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba dako waxon way kat ba dañu dajé muni lal te baña lal li mané ko lo fi lal dina ko lal yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teori gona yi ak di philosophe lu pour na xalel yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala motax bima def bayan ci juma ji am mbokk mën ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek am dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñap ni la mané ko lolu kon ma balleen fi jumaa ji ta dem lolu téméré juñu at ak ñi di ko wax té goré yi defuruñ mané man ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ñu ngi waxal sax ala qadri ñu ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxal khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax faak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar mané ko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone nit ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng bu jekkon danaka man na wax ni sama waxtan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yi jog dugg ci internet bi bëgg xéréw li goné yi walé ni sëriñ ci yeen di top waruñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañu ko wat nak mané xaaral ma defa andal sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu war ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ ci waxuma sëriñ ci wa yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ye alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak amna ci ñoom seen seut yi ñu fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonentu yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam mune ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna mune way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su jëk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fule que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alcorane mo nako sante yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal Cheikh Abdullah Mbacke radiyallahu anhu nit ku sincère ka dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ap pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni Abdou Diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état te kon leg legi du ñak ma ak mom ñu wara wet waxtaan biiru nek te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit bu neexon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul koko te cheikh abdullah mënta ñak baña jaxaso pelekeleur ndiarim parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di len mandat depp ci kasso yi ak njabotam la nañ bayyi naxay ba légui serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu mar serigne ñu mi mel biñ koy wax té ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la seigne touba waxon ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslihan faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajé wo kula mëna défar nga jang ci ri gaayu jikk ya tayam ci ta manu mané amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy seen wasila melni rek seigne moudou mbaye ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglewul terewul di muqaddimat nu meuna nekk sa serign muhadimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund dila wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol modil serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo setti fenen moko tire yam bay bo setti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle ak atere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ak atere legui na buñ demé ba bu la serigne bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nañ donga yi febar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wir pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tege ci yoon ñingi ni ciocc tege ci yoon fofu dem amna fa kon ag guñ jamono bu yaq ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet ag guñ fofu ag guñ fofu bo xolé xukal bu kaw bi ñu naan mat na serigne xukal bu kaw wo gis ñu naan mat na serigne xukal bu kaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak ag guñ fofa su boba kon do djibulu ci oqal bu kaw xam nga noy def moy djefeli ci oqal bu kaw dang koy jang djefeku lol lañ la sant waye sax oqal bu kaw doon sa serigne dang koy jang djefeku da oqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali yi jaaron jang ko te djefeku wa legi yow mo xamni mëno firi abajad awasa ataya kala man saha fa da kharasata sahasa sahasa mëno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi ñena bo gisé señ moudou mbay cham jërul ngay laaj ana señ moudou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ko muy andal rek sétal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti néna bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy moudou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ji kan moy señ moudou mbay cham mu ni xolal ay and ndom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan aw wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtaanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko defé kon xamna dama yamalé fi waxtaanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawatina ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamale fi waxtaan wi rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reere reere di mbu am nako yalla xam nako di mbu ak katrir moy ku ñi wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal gu mag di djubsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci dara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor dara na ma dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu di ko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen joju borom kërëm sax masna ñu fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wéru déwu ne dina ma yone hadiyam joju ni ma défal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñëwé sax la nama ci radio ba ci état yi lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Thiam lañ jot ñu né fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñu mi toll na fofu mo ni ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabaarak wa taala mu gog yalla xamna ko dimbu dama begg lo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembar amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bi ci rew la nek mu ñewon fi ci domine bi don set ci keur rakam dum jënd fi xom dal ni wa man de mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi la ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ku lay set may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal yalla xamna ko joy mi ma fukki atangi ni ma la di la deglu guddeg beccëk dal di génné radio bék yépp won ma señ mom radio bék yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu ri yowmal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak telephone yeek dikki gi nangam waaw su ko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëd day taafu ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla ko yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf waye yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy bo ma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu soñas jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci seuntuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëpp ñent nit danaka ñi ci gëna bari nga xamni wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonn mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tammi ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adi da koy yok lolep beug lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jeuf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jeuf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep suñu cheikh yalla namako yalla fayal moy moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal señ bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaahi ba ci ñom señ ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayiwuko ila akhir ila akhir yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaahi naka jek sa ñak wi barki gemb dafa am kilifa guma wo mu dégg liggéey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi foone maneko mang ci toori demay liggéey mu ne mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper mu couper gëna bi la ma soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama do ngay tusu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu dal di re dem te waxna deug li ma don def man nako de woni ko demal ci sa liwo je yow liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaahi wa salaam xana ma dem ba meunatumako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir do ma damay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

buñ ko waté ba tay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gat muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi sérieusement ni mako daan defé ngeureum li du tiagenu alal buñ may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustafa Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako lélé ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italie néna mo nangam ak nangam bo batay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wolof njaay néna kula yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yek yek ci ñun rawati ñi nga xamni sax yëmuñu ci safo émission bi rek yëmuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak lélé gi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñuy wax serigne afiou diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw tay mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustafa Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustafa Sougu mom tamit doon ma wo téléphone dañu dajewon keur señ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni serigne mbay mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako te walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi len ci gërem bu baaxa baax ndax ak yegle ak safola yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne Modou Cissé Seigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang wax turam sax même bo la yone audio du nang wax turam sax day wax rek Seigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ni wassalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yone ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé Seigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adey ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jëf ju baax fuko way jëfé rek yalla gis nako fuko way jëfé rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu serigne ali gueye mom tamit non la mom def na am japp na serigne ali gueye la tuddu manam ba légui sax fimne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni serigne ali gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yag na bañu mirage bu mom lam ci am mën nañ mako joxal dar ihya ulumuddin tax lele goni di ko waccel fi kamil alquran yene ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamne mokay balé moy mank souf ci nek ci tapi ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoyep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek
yal ni len yalla fay yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam te samnu te taxawnu te arnu baxu yalla wessu na fofu yal nañ ko yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khairu jaza ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom señ wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu mel melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wèr wi déwé wala la gis te joxu ñu lako rek way way li yalla rek subhanallah yal ni len yalla fay yal ni len yalla ar yal ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaa'i kon seigne modou ñu yamane fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek ité jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man nima leen ko waxe won dañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong mu tax dañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak dem xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh modou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma par parlo waye farna nak seigne touba la faral yag na ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàngé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tétis li demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñu ni bâtiment ba daanu na ci kaw ni nit ñi dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kan lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ngi ci denni bi kat nga ñew wax ba not mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ne bañu bax nga ni dara joji da metti dara ja da naqri dara ja da tis dara ja parsi parla aywo aywo ngeen bal ma lolou gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sa yitakalumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kero ba yalla binde roi te bindegul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma sen borom neena kero fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay suñu borom muhammad ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla muhammad am ci walam señ touba neena julil teselmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rab muhammad jëk wax Muhammad jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fayakun muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndam xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo mumay deg koko amna ndox suné ci biir fék tojo ko do jot ci ndox si sun borom néna non la mélon dama nékkon keuns bu kenn xamul lu né ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama lèr né ko nékkal saab jam mu nék muhammad alayhi salatu wassalam nékkal saab jam mu nék muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falasifa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanan sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalat xalat leen ci li yalla bind mais bu leen xalat ci jëmm yalla ji bo ci xalaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay rir da ngay sanku motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara señ touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nguru fas xel mu reey mu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew beug na sew ci ngorok fas xel mu reey mu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan lahasi tadabara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej mang ci wiitu ndox ñu na waxna deug de ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni ma ngi wat ci sun borom mi nga xamni sama ru mu ngi ci loxom buñ natton suuf te deluuma ci ngeembu suuf manki ñi ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalullahi te yalla ngi bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddiba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal mu ni waw man sondel bima tikka tal juroom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wut ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sondel mana walla ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man law lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alayhi salatu wassalam koko moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer lako bind ci leeram lako bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mu in balno sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñu wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yi ci la yalla duggal mbole makarim akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarimul akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mëna sant yalla bokuy sant yalla ci mom nga koy jàngé kara bu muy julli ba tanki yene wi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena toputula dara dalalal sa xel mi muné ko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jang ci muhammad nga koy jang ali salatu wassalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu génn ci gannaaw kër gi fekk tàndarma yu lax yu wadd, muy far di lekk, mi ngi ànd ak Abdallah. Ñenn ñi ni Abdallah ibnu Amar la, ñenn ñi ni Abdallah ibnu Abbas la, waaye ñaari Abdallah yooyu kenn la ci àndal. Kooko taxaw di ko xool, mu ni ko yow doo far, doo far te lekk. Mu ni ko ah man tàndarma yu lax yi lu ma koy doye, sallallahu alayhi wasallam ni ko yii man de doye naa ko dara. Tey la ñetti fan sama kër amul dépasse, tey la ñetti fan sallallahu alayhi wasallam. Subhanallah, yàlla man xaritam waay, tey la ñetti fan sa kër amul dépasse. Abdoulaye ne ha, mu ni waaw. Bi mu waxee lool rek mu dégg benn bruit bu fort ci gannaawam, mu geesu gis muy Jibril. Mu déggaat beneen bruit, mu geesu gis muy Mikaïl. Comme moom Jibril la xam, ndax Jibril la ko daan dikkal. Mu ne waa yaa Jibril, kii kan la? Mu ne ko kii mooy Mikaïl, yàlla ko yebal, sa kàddu gii la dégg. Nee na dégg na nga wax sànq ni ñetti fan a ngi nii sa kër ci mu takku fa. Mu ne waa, mu ne moom mi la yebal. Nee na ñaari montagne yi timmadil fu mu nawara, mu soppil la ko or léegi boo bëggee. Sallallahu alayhi wa sallam ni ko subhanallah, yooyu loolu lu ma ko fi doyee, loolu lu ma ko fi doyee, R+4 yi dul jeex ak 4-4 yi lu ma ko fi doye. Man àddina benn pensée rek la pour man, dama dox ba sonn rek pour man àddina, dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may toog di noppalu, bu ma féexee rek jóg dem. Subhanallah. Ñaareelu ñetteelu jikko bi mooy ban? Mooy tawaduh, wàcce sa bopp, wàcce sa bopp. Tawaduh. Alayhi salatu wasalaam mas nay dox, fekk benn jigéen day déggu turam. Boo dee déggu turam, xëyma bi ko yàlla defal danga koy ragal, waaye boo jaxasoog moom bëgg ko ba dootoo ko bëgg a bàyyi. Jigéen jooju gis ko nag commencé di lux di kat-kat yi, mu ni ko dalal. Xanaa xamoo ne man maay Mohamed mi daan lekk seeliti ndawal yi wow yi fii, ñàkk lu ma lekk bay wër seeliti ndawal yi di ko lekk yi wow fii, man maay Mohamed. Tawaduh, tawaduh. Beneen bi mooy rahma. Borom xam-xam biñ xuusee ci géeju go innaka la ala xuluqil azim, génn nañ ca rahma, jikkoy rahma. Ku bari woon yërmande la sallallahu alayhi wa sallam, ku bari woon yërmande la. Yërëm lépp lu yàlla sàkk, nit ak jinne, jamaa daal di ak ayawaan yi sallallahu alayhi wa sallam. Bokk na ci jikko yooya al aya kersa, dafa amoon kersa ba nagu bëtam doo ko gis. Dafa amoon kersa ba nagu bëtam doo ko gis alayhi salatu wasalaam. Bokk na ci jikkoy al ibada, dafa jaamu yàlla ba awloo sam dagg. Nangoo doonu jaam bu yàlla moom ba sun borom di ko wooye ya abdi. Bokk na ci jikkoy asaqa, tabe, tabe, tabe ci xam-xamam, tabe ci laabiram, tabe ci am-amam. Asaqa sallallahu alayhi wa sallam, asaqa. Bokk na ci jikko yi borom xam-xam yi génne ci wa innaka la ala khuluqil azim, mooy al ilmu, lewet, lewet. Di ngeen ba ko waykat ba di way ni géej, géej wala dex, lewet na ci kaw waaye wex na ci biir. Sallallahu alayhi wa sallam ku lewet la ci lépp loo xam ni nii injustice nekku ca, waaye injustice bu xasee taxaw ci kanamam ah dootoo gis lewetam nag. Injustice lewetam kay dootoo ko xam moom, moom kay li féeg yaa ngi ci justice moom di xam ak lewetam, waaye injustice dootoo xam ak lewetam alayhi salatu wasalaam. Bokk na ci jikko yo al adab, teggin. Ku bari woon ni teggin la sallallahu alayhi wa sallam, ku bari woon ni teggin la, ku bari woon ni teggin la. Mën nañ ko topp muy ay jikko yu bari wa innaka la ala khuluqil azim, waaye bu ñu dellu si waatee ci jëmm jooju sun borom sàkk ko ca ësël, def li mu def ci moom, yebal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek sunu tiranga nek sunu fert ñun julit ni ba tax mun la qaddamanallahu alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat laho sabqinal jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamne ni bimi rasuar ak nubuwam bimi rasuar ak intellectualam bimi rasuar saxsiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alayhi wasallam bimi rasuar personnalityam leer la gu yalla bindagul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bimi rasuar personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja bobo ban la rek buñ teunt eufuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg avant ñu préparer yaram bi roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka ma lam takun ta'lam wak ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax duté daam ñu xon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi nam ñu xane ñi ngi duté ci ni waw gude jigen ji ma ngay duté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi duté ah lool dal bu aramon yalla kon sox señ diiw du sétan soxna muy de bopum neena ka mesu loolu duté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema ni re lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran biko dak ngi ni ngay gis ciakarlok mom lolou douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyabi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alaihi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi gudila go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté ga alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp mune ñoko yobé seen bop cheikh mo bamba wax na ci mimi ya nena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lute la cey andal yaqin cheikh mohamed bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma sururi wa naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek ni ma waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax na ko neena ko anta babullahi kullu imrihin atahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhou bamba radiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneene jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généré suñu borom généré généré xam ngeen ko de man xuma nan lañ ko mëna misalé généré dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ci seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qadni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa khadini muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nagn yamale fofu waxtani li ci dess mom nagn mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jimi yalla rek tax ñu ci wa julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddiga nu meena waxtane muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub taw nga xane danaka lañ waxtaan ak suñu ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu may nu waxtane sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassam mubarak muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy nax guddi gu barke la non yalla musu ko sak guddi gu amé non worma yalla musu ko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay jiddi religieux lañ manam ay giddi lañu kep ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni giddi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni giddi nga magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla indi wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yi ko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëru ko sayyid alhaji malik neena alla asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ne lu aram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu aram amut du ci benn makkan ci adina bi amul makatal mukaram yalla wote amna ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla amna ño xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi de bayitu señ alhaji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucci ci def bakkar amul defena cheikh salim mbake ko waxon cheikh salim mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salim defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salim wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def na fa bakkar kon buul ko firé mukk nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla al wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al arami hudul la wax señ modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon di ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo geun ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma geun ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbele nama bama mucc ci pexey samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lewu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna Rokaya soxna Rokaya soxnas ku ñu wax Serigne Modou Gueye la Modou Gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax ni ko waye may sa serignu ruh ruugi mom man la ko yalla jox bañ ak nangu Modou Gueye bima nekké Dakar daf doon jang ci fi man bo mi ngi jang li ci Imam Lay mag mom ci alquran ji ba mag mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci serigne bi di wax sax ni xamna xey bu nak
1: Salve ragazzi.
0: bam ñewé wax mako mané ko sëriñ bobu dey na mané ko sama marakis bi ma simmi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lék lék dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lék lék mu ñew ndeké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nahj bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay ma wax la pour nga xamne serigne bi xamul xeybu xamul dara démontrer ko li wone ni serigne bi xamul xeybu ba yépp leer bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim demé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak say wajur nga xamni say wajur tego leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxe na ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci cheikh amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatlikou benn bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo ak mom nar ko sanni mu ne ko ah kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh mudbar yi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel la ma yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal li soxnam dafa and ak ay sœuram
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sant soxna yoyu sant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ci top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni ganaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko dongay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënuma ko wone ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah ta'ala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne moudou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossal sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala lay basis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel ni ñepp gërem ñepp yamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيم يينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars du nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal ginaaw biñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam na tay nak digeen ma bal ndax dama soj mo xalim doyna wa ñu sant yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon way kat arab ban neena won o man taraka takrar fala budda an yansa ku du répéter faté man la yomb ni la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim yar njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy lol tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababo li nga xamni sax mo xawatané touti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mën ta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya mal éducation xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday di saga seen moromum bay legi wessu nañ ci saga seen moromum nday wessu nañ saga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saga seen bay bi leen jur lañuy saga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemuna koy saga ndayam ñu ni ko hi yow ki yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak ndofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ jappone nañ ni dom adama ak ndofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonentima yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja di ko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amul lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa khana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté salam ni ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di dégg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko ni ko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé way way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa doom turu rafet ñu ni waw mu ni way bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun doom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu doom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al kawlahi non lañ tuddé sunu doom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop way Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay denk yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tudd yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmadou bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adressé wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba xamul lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamul lu bon fekki wuñ fañ koy defé joté wok Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba néna won amna ño xamni dana leen yelbu amna ño xamni dana leen selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana leen yelbu am ño xamni dama leen di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari alquran ji bo demé sax kokki nga néwon bo demé sax xelkom nga nékkon bo demé sax daari ihya ulumuddin nga nékkon jang alquran yar nañ la sun ciamtul ay katam wala ba yar bi da tan mat dal genn nga ci daara ja légui dem nek ci sa bop la nga fa jëlé won la nga jëlé won xelkom la nga jëlé won kokki la nga jëlé won daari ihya ulumuddin Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won an xelkom la nekkon wala ngay tuddo won an daara ihya ulumuddin Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won an kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum de adressé wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif Seigne Touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba leen ko fa te jël lu positif dah mata hasra dañu qus mata yasra dah mata hasra Seigne Touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra dah mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parlo waxna batay far ay ay parlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yontu yalla muhammad ndax taxna yontu yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merle bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merle lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou noko def wala da nga yakar ni yonenti bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonenti du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakarlok sa nday ak sa bay niko budi waxé nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji su tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ko da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jaan matul la iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi neena yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legi day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñima yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut man leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak man leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defari teñuñ ma waye mujjuk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mën ta tontu mën ta dag sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degete lu ñaaw ñu wax la ko te mëno tontu muna muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi señ Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi ñoy wadet yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj leen kan mo upp ay wi ci ñi nek

ñi tuumal gor yi ñoo ci ëpp ay wii ñooy wadat yi ngeen baal ma ñooy wadat yi bu jëkkoon boo gisee tudde sa doom ku baax amoon njariñ booba daa bari woon lool luñ miin ci nit saa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nuru nurulu kooka la bëgg a doon ku baax kiñ ko tuddee motax sax Seigne Touba doon wax naan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad man Seigne Touba gërëwuma ci sama bopp ludul bima dikkee àddina Seigne Mor Anta Sëri tuddee ma Muhammad nee na lii rek laa gërëm ci sama bopp tur yont yàlla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddee Muhammad daa fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee ah dañ ko tuddee Muhammad mu fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee alayhi salatu wasalaam yow say waajur tudde la am maam Diara am maam Diara concours miss bu ñëwé yaay jël première péccima bu ñëwé yaay jël première té maam Diara lañ la tuddé wala ma faa wad wéla waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël première fa ñi natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah maam Diara lañ la tuddé waye fañuy fecce dansine ba yaay jël premier Cheikh Modou Bamba lañ la tuddé waye buñ dé natt saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé natt ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tudd nga ni Ahmadou saga kat yi yaay jël premier no tudd nga ni Alhaji Malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la né tuddu nga ni Alhaji Malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo Seigne Touba taf ci seen gannaaw té naan malaaka dama feñoo jinné ja bama feñoo bama sa baay feñoo bama sa bajjen feñoo jox ma ayal Quran ba daara du ci dëgg daara du ci dëgg ay businessman ngeen ay businessman ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamne takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na leen ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won maam Diara tollé ci ay juroom ben at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalal bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang si wul yor yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yor nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko eh du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw maam Diara lutax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz la ko gisee yana jeexna bu ko gisone ci ndayam ak baye mit nonu la koy defé kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati day xañ lool dogalub yalla waye lila war def nga ko ndax ponkal mu ni lengëngër nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina légi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wéddi laj iblis ay seen sëriñ ahlu asaru safara Seigne Touba néna ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppliku jëmmi doom adama ñew doon sa kilifa لأن من عدي ما سيقا مرشدا فسيقه سيطان أيسو خسدا نينا كرب بيغا نوبي

0: ni bay yilifa toma amatuma kilifa mu ne ha kero ngay doga am kilifa nak shaytan ñew na wutu sa bay ci yow gisa kilifa shaytan ñew na wutu sa nday ci yow disa kilifa nga solo saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni lay diiw muna mu ne tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moy tut bo demé fa ngay dédé bo moy tut bo demé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la mu ni do mu ni yilifoma lu ko dal dang ko wara tok di sétan lu ko dal rek dang ko wara di tok di sétan ben way proposé na ma ni ma waw est ce yaakaroni xalé yi ci mbéd mi dañu dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn len ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxla wuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen sen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifu mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël sét wala dalay upp fu la waye fimne fofu la jamono toll moy légui doom yeem mujj wañiku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alaihi wasallam bañ ko né waaw mujjuk jamono kañ la muni an talidal ummata rabbataha bis bu doom yilif nday ak bay bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bay muni mujjuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu ba te gravel yi goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero bu ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama doge tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama ru mi ngi loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi baye nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër sëriñ bu ne nga daw fa naan ñaanal maak kay defal ma intervention kër sëriñ bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom ji di jox tout si wéccet si yow yonent sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal ji yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi bay mom nak mom mujj di yapar ci sa gannaaw ndax sa alal bay mom nak mom mujj di subhanallah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi amna ci xalé yi ñoo xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe muy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw ci jubbu ko a lolou ci yoonu xale yi ndaw si déggalu la ndaw si ku dëng la ndaw si nangam la lu ci yoonu xale yi lu tey nga def li la war ci xale yi rek da nga tàggoog seen nday lu ci yoonu xale yi defal li la war ci xale yi rek lu ci yoonu xale yi defal li la war rek defal li la war li la war mooy lan mooy nga maanu yamale leen ci éducation yamale leen ci li nga leen di dundale ila axiri ila axirihi maanu sa kemtulaay kàttan yàlla xam na yàlla xam na moo tax suñ borom wax ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ee yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla fexe leen ba mucc ci sawara muccal ci seenu njaboot waaw nu ñuy mucc ci sawara muccal ci suñu njaboot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yàlla yabal malaaka yi ñu jiital say doom jëmee safara nga naan yàlla baal ma def intervention dimbale ma ci xale yi mu ni déedéet fii ci àddina nga koy defee yaral sa bopp te yar say doom loolu lay tekki xu anfusukum wa ahlikum naaran yaral sa bopp bañ mucc ci safara yaral sa bopp ba mucc ci safara waaye yaral sa njaboot bañ mucc ci safara yaral sa bopp ba mucc ci safara sa njaboot ñëw nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy tax a mucc ci safara bañ a tooñ lii doo nga mën a musle ci safara kat yar sa bopp ba doo tooñ kenn ngir yàlla looy wax yàllaa tax looy seede yàllaa tax looy def yàllaa tax mucc nga ci safara mu ne foofu nga jaar nag jaarale fi njaboot gi jaarale fi njaboot gi waaye diw sàngam porte parole la mooy porte parole lu yoon sàngam nga ameel ko en yaakaar ni moo dox sa digganteeg kër ga mu nekk porte parole lu la neex teg ci deram fekk jigéen ñu moom seen bopp nga booleek ñoom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni maa ko fekke maa ko la ilaha illa an ay waay xanaa xamoo di nga laloo sa nday yor bi te lii ngay wax di nga ko waxaat lii ngay waat naan maa ko fekke di giñ ngir bëgg ku la gëm te yow xam nga ni waa ji min aadama ilaa yow mina haasa musoo koo xam loolu nit ku asaruwul mënu ko vraiment lii ku asaruwul mënu ko nit ku asaru kepp moo man lii yàlla xam na ko waaye nit kuy suuraale di gëm ak boromam wallahi mënug lii mënut lii yonent sallallahu alayhi wa sallam neenoon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekkee addina dinaa la ko laaj ma ni compte bi nga ubbi kan mooy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan mooy responsable compte bi nga ubbi di ci xas gor ñi di ci yàkk gor ñi lu leen neex képp ku dàq wax lu ñaaw nga invité ko mu ñëw ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan mooy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëllëg di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ciy saaga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajeeg yàlla bis boo dajeeg sa borom da nga réccu loo doon ubbee compte YouTube bis boo dajeeg sa borom da nga réccu loo doon ubbee compte YouTube ñu di ci saaga gor ñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliya bi yaay responsable bi tele bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saaga ay gor di sacraliser ay sëriñ di sacraliser ay sëriñ di leen wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakaar ne yow borom tele bi bis day ñëw rek nga ni man sama yoon nekku ca waaji daal moo ko doon wax moom la concerné ba nga dajeeg yàlla ba xam kan moo joxoon moyen waaji pour mu saaga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgore lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajje ak ben émission buma soge yalla xamnako ñu invité won ben way buñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kawla a wakala Souleymane Ndene Ndjay la tuddu Souleymane Ndene Ndjay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambalé go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagné ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xane yagna dama ci yam ni rek waye dafa ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni muso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko invité sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defate waye rew me naqare wax deug rew mi mom ak naqare wax deug ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xani mom la xamte dereti gor nanguko moy asgor kenn du ko humilier ci lo xamni ni amul benn sabab lul mak mom dañoo bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonent yalla muhammad ak iblis bokku nu fon far waye muso gis fenn fu yonent bi massa iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fon far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax raison rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci légi na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masoulié ben a dédé kullukum ra'in kon nokoy def ba kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko nga téla édiquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko batu salat wamru ahlaka bis salat da nga yakkar na ni ko digeelal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabot yu ñu yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw jullego mis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootu ñu def aw fahsa dootu ñu def munkar dootu ñu humilier kenn dootu ñu toroxal kenn dootu ñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonent lolou sun borom waxan yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok plateau amulo ben oxygène lolou rek de sacraliser ko lo xam ci lokoy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax koko ndium te lum massa def lum massa ritilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man Cheikh Ahmed Bamba neena ay teggin moy tax nit jégué aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggin day té asaru mag ñu topone Seigne Touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci Seigne Touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ xam xamu fiq jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nitu mucc ñu ni lool lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jangalé ay téggine téré bu jangalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax naan khatala bo nasman hawa tahaduba liyatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mouride lañ nenañu na leen bindal ben téré ben bouquin ben livre buy jàngalé éducation buy jàngalé at-tarbiyatu nafsiya buy jàngalé yar buy jàngalé ay téggine nenañ na leen ko bindal Seigne Touba li ah ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yawmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax muni ko lutax muni waxo fi daareyni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine muni ñaari avantage la am avantage adina ak avantage al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Seigne Touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun way yemu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax am juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax hafizul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko ba innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la'ala wa ghulqin azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tegge muhammad ay teggin wa innaka la'ala ghulqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako mang koy wax barki demb rek ben wayjuru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak ya ko gëna fété suuf ak yépp jang na na mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu fekke amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu deur wi sama dongala de fi la dalé alcorane ci daal lamiñ wu deur wi mune waw mané ko ak labir gu ëpp xam nga labir do waxin la rek manam yar bop labir gu ëpp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono mané ko bu fekké amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yu bari fi ci daara ji mo len mak waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di xeexul xadi bu ko seenon muy dem mané ko fa lu joxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp tokay bayyi wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafet joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonenti bi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nak fi ñun buñu ñe tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sulhissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga bu wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bayyi fa ci rum nday wuurene yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalimako bi ni moy xalim ak suñu borom yow xam nga lolu kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyas billah te lolu kat bi mu xewé yegul kat politique ci bé politique ci bé ci yako fi indi ak seeni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiqué xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba ak ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def ciat lu len génération bi ma len di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lukoy lor mu woor ko ni fému jëm bu yeggé dana loru té duko té dem xol len xalé yi fimné buñu waxu won jëm ci ap policier mu woor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi duko té dem mu woor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi duko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique sey yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granat ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granat ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran nako wax a da nga rusa daw loy rusa daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulkhu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré do réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndjay néna fekk jëf yoy na réccu fekk jëf yoy na fekk jëf yoy na comme man so lañ nam waye sétlu liñ lima leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo doon sétlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis degu wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye degu woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xani bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ca faatu ya xeyta dawal bu granat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu granat tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkan yi duñ tayle seen bakkan yi gané yi kay lañuy tayle ñom gané da xam nañ ñom da naka do yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xamul lu leen seen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiis ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waw fekk France yi yalla da ko fay borom rek France yi yalla da ko fay borom kama tu dinu tudanu tilkal ayamun dawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahqu makru shay'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndëgg sëx diko lalal ay parents muna amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci daanu yurup ñu sul la mo dal France barki dem li xew Senegal mu yene koko duggal ci loxom tay ma nga ne musse bani kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basal ak yoyu invite yent yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad muniko ma ngi ñew muniko tay na nga añe sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako parmim gasson ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yent yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurek dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gasson na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pakhma wala fnjay ni yene neeg la boroma ci fanan France lolo ko dal France lolo ko dal man neena len par lo wuma feru mak ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal wali waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku judo senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako musuma ko gis xawmako waye kuko fexel dugg ci tiayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccu tour liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko dan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu walli bu xonk mu wexal ko ci lako lako top top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu walli bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ku yalla dajale ak mom bis seigne modou boussa djeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudou fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou boussa djeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou boussa djeng da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimuta ken waye seigne modou boussa djeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonku beje tun fi la cheikh saliou mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugg ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kérok la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben dé defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci kër Seigne Touba mu wéxal ko ak kër Aladji Malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu ligéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax beuguma gis ko ko gis beuguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seum bamba ne na bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila aljinan ila aljinani neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dede wayujibul madha ladal jinani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique kuko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demba du sigi xol nit wallahi al-hasim sama wajur maslamani wa yow lu tax do xammi nit mané ko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mané ma ngi leen di xol kay ñunu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bi di musta dajek seeni beut kama yuqarribu ila aljinani wa ayna wayujibu almadha lad aljirani kama yubahidu an niran neena am ay teggin education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran seigne touba neena bama dañ estudié ba gis ni nak deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important néna fa khumru man néna fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saas rek luma doon def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi néna ba seen cadre daano ma gis njariñ liñ bëgg muy éducation li ci nekk nim amé njariñ fa saas rek fa xomtu musriane ilal jawabi ma dal ni ñoké jox fas yéné bind téré bi ci la bindé ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay téggine day faju aajo yoon way faju aajo ay téggine day faju aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la taggé muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man ñukoy bindi nak ma ngi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jëme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolu yonentou ko wax sallallahu alaihi wasallam mo ne man dalla ala khairi kafa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi kafa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ni ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba jottal ni seen joss te duma wañ ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñuñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalel bi day andak ñuñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajé la tek ci loxom mu nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len mu nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñom bokku nu fu nu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayr wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayr neena bo demé garam place TikTok fekk fañu bax dong muna amuni xamal ni lu bax rek fa ne waye wa ay sukana ahlu sar fa hunaka sar bo demé TikTok fekk fa lu bon rek muna xamal ni lu bon dong fa ne
1: ni nodu takusande
0: way sukana ahlu khair fa hunaka khair nit budé and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit bi lé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da nga ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xari magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom woko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé delom ku ci genn ci mbedd mi ab portable jambur wo sa ñaari wajur suma ko yegge safara ko fa saasa
1: li donga ma ci mussel kat li dong du lenen li donga ma ci mussel de
0: donga yi nga xane ay donga yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajje ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wajuram
1: sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci loolu ñu dimbalé ma ci loolu motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul ko ko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jaamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax deug yalla yar dana jafé de yar dana jafé sa dom day nek dara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow dila won nakaray nakari gu dara ji nakari fekk dara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mo bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaqku ci say loxo mu yaqku ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara ba li seññ daara bala enregistré na lolu momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu jëlé ko ci daara ja té fekk bo démé way jur wowa la yalla xam doyna téniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi si buram soso moko ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir eleug mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso moko ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamonoy legi ji nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamonoy legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi 1h ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tous carré lotax sayyidna ousmane neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidna ousmane neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni way roy ñu bax ñi mom farata la mom waxuma da war farata la roy ku bax muni lolu mom farata la ngen seigne touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax seigne ousmane ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñuni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisalu imrim seigne touba ne bu fekene jikko mudu mbay cham dala yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nax joxana ay ajle batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jaay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muni jeerul laaj te ji jeerul ngay dem jeerem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fako lo qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy way légui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé léré damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may lég lég dal cheikh ahmadou kabir mbay néna won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh néna rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way upp na def la ta tax uqiya min siddiqi li ajli daf'i sidati wa dayqi amna ko xamni lutax mu xaritok president passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé president bis bu president noppé tok ci bop rew mi mu faté ko bu wota xewam sax dootu ko limale mam cheikh ni bu len lolou bolé amna ko xamni li tax mu xarito commanda intervention rek amna ko xamni tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito ak mom ngir yalla rek lenen lu cey ñew nak door ca ñew way yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way la way sama way bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acha kessé way bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayqi yoyu mam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tudde ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politicien bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax wa ila bu féké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politicien bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dekk ak yow di sa mbokk deret te mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé leen xalaat doga def génération 2000 ma ngi leen koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé sen ration bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal sen ration bi rek sa bo waxe ci ñom lo xamne da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg sen ration bi rek ngir royo ko ci yontu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak sen ration bo bi may wax lum leen waxoon اختنم قبل اختنم خمسا قبل خمسين كرك بي يونت بي داجك سباب سباب سينراسيون بوب خمغ لوم لين واخ اختنم خمسا قبل خمسين سين جرومغي ني بولين سي كين ناخ سين جرومغي ني بولين سي كين ناخ ني نكو بانك بان موني اياتك قبل موتك بلا يالا ورسغالي دوند دوند امول مارشي بومي جاي amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay ken munu ko defar kudul yalla defar nako ba nupi jox la to du ci defar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sacrifier fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi muna amul bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci benn marché amul benn marché bu dundu di jaay wasi ataka khabla sohmik sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax génération bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw génération bi ko degalon ay tanef lañ waye mal asaf ñun sun génération yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di leen ko wax waye dañuy wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalaat ci sa bop do ko xalaat ci sa moromum jamm mi ci dess wala da nga yaakar ni yow ya ko gënu juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yaakar ni nonu nga mel non nga yaakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yaakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxup xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xettali sa génération rek la yalla natton la nga jang touti yalla natton la nga am experience touti ci adina yalla natton la nga xam touti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañoo def délégation ñew fi nuñu dañoo bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arrêté ko ba ca kanam mañ leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ ni yow mëno wax lu dul deug ngir yalla té fim nek ni ku wax deug ñu sagal té ñun bëgg ñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñëw fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñëw ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg té yalla tax gis nañ ndariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dul deug deug ciap nga man wax ngir yalla te gis nañ ni lay ko wax deug ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sante di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fimna tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma ak seen muntaha ko gën nga neel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma ak seen muntaha ko gën ñu ne wax deug ci rafet ñort day seen muntaha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy waaw ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni qalbu salim lako yalla defal la yalla taggi won ibrahima yow bo bañé ko la saga duto wax deug ngir yalla di duto wax deug ngir yalla serigne sine miix lepp lo do jema rafa saga seenu der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañé lo ci bañé ben way bu tekkiwul dara lim lay wax fum lay tak day melni wéñu dem ci kawé all dong bo sango musset waw wéñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgule mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deew du ko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu la nit dabo door lam talata

ma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allaha yubahi bikumul malaika. Mom biñu waxé lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama leena tumal wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet. Jibril mo ñew legi nima, Jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla, yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya. Mune Jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sante, yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaaykam. Anna la ayubahi bikumul malaika, yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaaykam. Waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaakam, nan malaaka yi xol len ci rabbu ma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa. Lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf. Ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ loolu doo ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll. Léegi na nga bëgg wut représentant boo xam ne moykatu yàlla la, tuurkatu deret la, warkat la, kooku nga bëgg yóbbu mu di représenter ci kaw suuf. Wala inni ahlamu ma la tal wallahi xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko. Waa ji ngeen di wax ni naan moykat la, tuurkatu deret la, warkat la, xam naa ci moom lu ngeen xamut man yàlla ñu fa bind. Inni ahlamu ma la ta'lamoon, xam naa ci moom lu ngeen xamut yéen. Mu ne ki ma bëgg mu représenter ma ci kaw suuf dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ni ñii ay moykat lañ, ay tooñkat lañ, ay tuurkati deret lañ, waaye danañ fa am ñoo xam ni ñoo leen gën a sell dàq leen a jaamu yéen malaaka yi. Dana fa am ñoo xam ni ñoo leen di gën a sell dàq leen a jaamu, gën leen a ragal yàlla mi leen bind. Lo tax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin thumma radna asfala safilin a ila alladhina amanu jannat wa amilu salihat. Bo agge ci ina alladhina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka. Ila alladhina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka, ndax malaka natira moy bax, moom amul benn mérite ci ni mu mel, yàlla ko ni melal. Yow nag da ngaa fekk addina bu jaxasoo, addina bu taq, addina bu tilim, addina bu doy waar, ngay góorgóorlu ba addina taqu la fenn, taqalu la fenn. Kon yaa ëpp mérite malaaka, su yaa ko ëpp mérite. Yaa ko ëpp mérite. Kon hadis bi ki ko nettali ab sahabi la, Muawiyatu ibn Abi Sufyan. Kon yonent fekk na mbooloo mu toog, kon kay aha kay sahaba yi defoon nañ ko, defoon nañ jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr. Malaaka yi defoon nañ ko, defoon nañ alqa boo xam ni sikr doo nga lañ fa doon def tudd yàlla, la ilaha illallah, la ilaha illallah, allah allah allah allah allah allah, loolu doo nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question. Ma ajlisakum, waaw lu leen tax a toog fii? Alors jalas naa nasturullah wa nahmaduhu asa wa jalla. Waaw lu tax? Man allah ma hadana lil islam wa man na bihi alayna, lii rek moo nu tax a toog fii di ko bàkk ko tudd rek alay jar na ko. Yow jar na ko de, jar na ko de, yàlla xam na ni jar na ko, jar na ko de. L'islam ak ni mu neexee, yàlla ni li ma indi ci kaw suuf lépp l'islam laa ci reconnaitre.
ومن يبتغي خير الإسلام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيد الله ونصره. بك أوديتيري راديو خسير أونلاين، غيناو بنو سنت يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu deppo juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam. Xam ngeen ni dimanche weesu ba tey génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mu aju woon ci al amradul xulub di cancer de foie mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji yi ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Ñu xamee ni docteur bi waxtu bu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam ni ko appare bi di wane tawat ji nekk ci biiram bindil ko ay ordonnance yu ko war a saafara tawat jooju nga xam ne mooy al amradul xulub war a na nekk fukki tomb ñu jotoon a waxe waxtaane juróom-ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib wolof di ko wax fenn al xiiba wolof di ko wax li ñuy tuddi jëw al kibru wolof di ko wax rëy al xasadu wolof di ko wax kañaan namima wolof di ko wax rambaaj al ujbu wolof di ko wax naw jëf ñenn ñi naan ko maanaam ñu ñu xam ne ci wolof dañuy wax naw jëf ñii di ko wax xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu. Al boxdu mooy sunu tomb dimanche weesu wolof di ko tuddee bañeel bañeel bu tegewul ci diine sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee riya wolof di ko wax ngistal. Xam ngeen ngistal moom it ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf dama adama dana jëf jëf ci rafet ñu baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw benn baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara. La Cheikh Mat Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee Jawhar defe naa ba ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xaa laxsatul xaqira bari waana ku jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju rëy rëy rëy rëy waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yalla niko soxlatuma ko ma tax sun borom rabbi istu jalla wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika din al-qayyima min yalla digaluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digaluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kepp kuy jaamu yalla te bëgg jaamu ga sun borom nanguko dang koy defé niko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé niko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé niko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolam jëfi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu mbolam jëfi jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad alayhi salatu wasalam jëf ji nga jëf mu deppok jëfi sunna muhammad sallallahu alayhi wasalam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisin la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu as-sakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la meena amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni waqimu salata rek wa atu zakata la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay yu la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way meuna def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni atihu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek ba alquran jeex fum ni atihu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek ali salatu wassalam bu ñu leen ak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mu rafet rafet te jëge wul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmum ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiq maluhu ri'a an-nas rikway ko ci bañ sa jëf sanku muna muné bokay def genn ci ngistal bil manni wal adha bul won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax bur won ak man bing ko koy jox neew ko sax bur won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxe ni ko ko jeppi la wala ada bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko munta ñaka bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange holungistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yom na ñoo xam ñu wax no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna nas wala yaskuruna allah ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxewul wa daayira bi yobbu ko waye jox ko joxewu ko ngir yalla joxewu ko ngir yalla de daarus rek wa daayira bi ni diw lutax joxewut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji duggé taxaw ni ay ci way lu way man ci daara Seyd Abdou Rahmane Mbacké Dia muni del xol rek bo sanni sa beut léga gis ngi stal kat yi léga nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxé ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab jinné fa né ak ñaari témir aku ñaar fukku aku fukku aku juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukki yi wessu na fi fukku wi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala chalayam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura ona nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura ona nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ de jang xasida muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na khasida buñ day jang alquran muna muni jox len mak kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muna muni tuti rek tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam len ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wër ñetti wër fukki wër wala at mu ne sax mu yonne yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 muna mun waye gis nga ba doom ja démé ba mokal alquran ba joggé daara ji muna muni lam doon joxe falayam kérok ba doom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wer dañ la dama lay jangal sa doom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa doom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga daan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxul lolou serigne dariye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkël seen alal diko yonne ci daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ci daara ja ñoña xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra ko jaway jere jefe yibra ko ja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun courant lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal courant musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxul jef ji yalla nang moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xani legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba défato kérok la yalla di tambalé bindu sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xani bi ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo demé ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defato ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraitement mbeta yalla way bu fekke dom de newon ci daara ja dom nga tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom daga signenté ngum contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat wu jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté way sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yonnentou sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam def ci sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolé ak dara man yalla upp na ñi dima bolé ak dara muni kepp xamni jëfna ay jëfëm te jëf ya bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma bayé ko ak jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolél jëf ja na bolé len bayé ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jëf jenn jëf neena man yalla ma xippi sama beut xol jef je bama ko xolé gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muna muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak ibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yi di gënno yépp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran di ñun di wane seen i màndarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala yatuuna salaata wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala mënoo fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mun lul seeni tànk dana damm ñu doog a jóg ila wa hum kusaala kaay leen ñu defal yàlla mu ne bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa Baye Ibrahima moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda dene nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de Baye boo mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wutit suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni Yibre digeen loo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak Yibra moo tax nga joxe wala yatuuna salaata ilaahuhum kusaala.

buñ koy joxe ñi ngi gagné mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacké xel kom yonne ko ko daldi lamb posam ni bismillah gaaya di joxe ba aksi ci mom sun borom ni wala yunfiquna ilahuhum kari'un mune bu laaj kat bi di laaj lamuy jëk wax waje sof moy mom lu yonam ci Bassirou Mbacké xel kom ki mo sof ne lolay jëk wax mune amune bu ñepp joxe mënta ñaka baña joxe buy joxe day gagn ni muy joxe mune amune xol ba ngay ñur ñuri ayo juma dañuy tabax suñu dekk lu ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jemeral ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi muy joxe xol ba ngay ñur ñuri xol ba ngay ñur ñuri wala yunfiquna ilahuhum kari'un buñ mën ta ñak baña joxe buñuy joxe seen xol ngay ñur ñuri wal yas billah seen xol ngay ñur ñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamne moy joxe cancer de foie foko fekk rek ci lay seug di lek kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñom ñoo créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg mu dal nit fekk nit ki ci bopam moko créerel bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam leg nit ki judduwale ko ngistal leg nit ki judduwale ko leg nak da koy daf rek amna ko xamni dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax mukk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayta bismillah sama ñaari jooni ngi ni muna muni bul gaawantu de bul wax day ngistal de muna muni bo démé xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témer lañu joxe yalla ni bu la wóoré ni bo genné ñaari jooni ba ñepp seen ko muna muni amna ko la upp alal ci mbolo mi koko dana russa genné ñaari jooni ndax li nga genné ñaari jooni te xamna ni mo la uppalé taxna dana russa genné ñaari jooni ba tax mu genné lu bari ngir sa ñaari jooni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu genné lu tol ñaari jooni yepp muni ak yow li nga def baxna mom kay mo ngestal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen muni waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna ko mako bokk rek ma bayelo man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci ko wara jox bu kenn xam muna muni bu la nexé joxe ko ba ñepp seen waye bima yere sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe muna muni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yanan tu sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni degg na ci sama nop yanan tu alayhi salatu wasalam muni inna awwalan nas yuqda yawm alqiyamati alayhi rajulun astudhida fa'ati bihi fa'arrafuhu ni'matuhu aw kama khala hadis bu gudd la ngeen balna ma xawa sa tuti muni mom garantu alayhi salatu wasalam ci hadis bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yawmal khiyam ñom adama bi ñi jëk atta yawmal khiyam

man nga xamni moy ahlu riyar ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atay yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atay yowmal khiyam mune ke muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni adis ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yekati batub sun borom tabarak wa ta'ala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam niko yow katan gi mala joxone xewal gi mala joxone muy xewelu katan ana loma ci defal yenen jam bi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxone dana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiyal hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ne sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw gëriye la diw jambar la muy lo rek nga bëggoon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga bëggoon rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriyé la diw ko am fit la muna muy nit ñi wax nañ ko way man taxuma kasabta kasabta neena bu noppé ci jam ñoñu nga xamni ñoo doon jaat yoon yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa allamahu wa qara al-quran fa ati bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye xam xam bima leen joxone lu ngeen ma ci defal neena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie du amerique du france du espagne du angleterre fune basal nañ mafa ma daan wax yalla neena yonent neena di war nit ñi bañi mbëk miir yi te sa jëm ji do nga taxone yow yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug kasabta waxo deug taxuma won la nga doon wax mëna mu ne dara yalla taxutoon dara yalla da nga bëggoon rek sa poste 10 da nga bëggoon ay r plus 4 da nga bëggoon ñu média tisé la motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yër sa xol di gis sa xol xamna ni taxuma kasabta waxo deug ah waye man sampon na daara di jàngalé ngir yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug daara ja taxuma won daara ja taxuma won xam nga lu taxona muna mu ni li fessel sa poste donc lolé nga don fessalé sa poste boko gisatul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man lima jangale lepp ak ñi nga xamné jangal na len ci xam xam mune ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp né nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon muna amni wax nañ ko demal nit ña fay la
neena ginaaw bu noppee ci ñooñu muy ulamaaw yi xam ni suñ borom tabaraka wa taala neena nag képp kenn ci ñii waxtu noppee ci laaj bi mu lay laaj day daal di taxañ sa jëf ja xam-xam ba nga doon jàngaleek bu dee borom alal jëlam doon dépasseek bu dee borom jaat ja day daal di taxañ jëf ja xëpp la ko ci sa kanam ni la ay ca ishab ila nnaari laa qadarallahu wala saman awal yoonu safara laa qadarallahu wala saman bi mu noppee ci ñaar ñooñu muy ki doon jihaat ci yoonu yàlla borom xam-xam beeg sëriñ daara beeg ëhlu ngistal ñoom daal ba mu noppee ci ñoom ñooñu la ñëw nag ci borom alal ji wa rajulun washi allah alayhi wa ahtaahu min asnafil maal waa joo xam ni yàlla jox na ko xeetu alal ju ne xeetu wërsëg wu ne wërsëg wudu wërsëgu jinne rek yàlla jox na ko ko ba mu yëg ni yàlla jox na ko wërsëg wërsëg wudul wërsëgu jinne rek yàlla jox na ko ko sun borom ni ko tabaarak wa taala waa yow wërsëg wu ma la joxoon ci addina te dàqa liggéey gaa yi taxut woon ma jox la ko de gëna nekk intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexe taxul ma jox la ko de wërsëg yu ma la joxoon ci addina waa loo ma ci defal loo ma ci defal fa ma amirta fiha ana jëf yow wërsëg yu ma la joxoon nga xam ne wërsëg wudul wërsëgu jinne jox naa la ko waa léegi fa ma amilta fiha loo ma ci defal nee na gaa yi daal di jóg taxaw ñoom borom wërsëg yi daal di jóg taxaw fëgg seen dënn ne ah yàlla laaj nga ñu laaj bu nu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama xaala nee na nga gis ñu jóg taxaw ne yàlla mu naa mu ne gis nga wërsëg bi ñu joxoon amul fenn benn bunt benn barab boo xam ne bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxoon loolu ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat yaa tax yow yàlla amul jenn daara loolu ni daara ja tabaxal naa leen bâtiment amul jenn juma loolu ni fayal naa leen courant amul alal ji ma joxoon mu naa mu ne fa nga gënoon a bëgg ku ko fa dépassé fa laa ko dépassé te ba ma ko fay dépassé yaa tax kat ne suñ borom ni ko kasabta waxoo dëgg kasabta ah waaw borom bi yow yaa tax suñ borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yuxaala wa huwa jawadun ah faqad qila yàlla ne ko gis nga sa dépassement yooyu sa alal jooju nga doon joxe mu naa mu ni jublu woo ci woon dara lulul ñu naan yibre digeen loo tabe waay aka tabe yàlla nee na loolu rek a taxoon nga doon dépassé bëgg ñu ni waajee tabe rek mu naa mu ne fa xadd xii la gaa yi wax nañ ko ba nga nekkee addina lañ ko waxoon fa xadd xii la da ngaa bëggoon ñu ni yaa tabe mu naa mu ne gaa yi wax nañ ko demal gaa yi fay la li yuqaalu wa huwa jawadun waaw da ngaa bëggoon gaa yi ni waaye diwa tabe bàyyi mu naa mu ne gaa yi wax nañ ko gaa yi wax nañ mbokk yi ngistal yàlla nañ ci yàlla musal laa qadarallahu wala saman yàlla nañ ci yàlla musal li ñuy def yàlla na yàlla tax waaw lépp lu ñuy def yàlla na yàlla tax tabaarak wa taala mas naa yër benn téere nag mu waxoon lu am solo mu ne ngistal nag baaxul gaa mu ne waaye léeg-léegi dana jural waa ji koy def heureusement mu yegg ci mustawaawu ngistal dee ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal ba mujj rek mu xëy génn ci ngistal daal di nekk ko sincère lu muy defati yàllaa tax mas naa yër benn téere ba gis ca mu wax lu mel noonu mu ni nit danay ngistal di ngistal ba far rek yàlla xëy dimbale ko rek mu daal di far génn ci buntu ngistal rek daal di dugg ci as-sidq mooy dëggu ak dëggal ñaar yooyu dafa jafe dëggu daa jafe waaye gis nga dëggu li muy jafe-jafe dëggal ko gën a jafe mas naa dégg ku ñuy wax Seigne Moustapha Fall Mbar bu Cheikh Mahamadou Mood Aminata Fall radiallahu taala anhu mu wax lu am solo nee na wax dëgg yomb na li jafe mooy jëf dëgg
wax mané ko wax nga deug dé wallahi wax deug mom yomna wayé nak jëf deug mo jafé jëf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram fessal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax wayé demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fék mésu ba ci dig ginaaw ga ay yow yaangi ni liñu téré ci dëkk bi liñu li señ touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex ñu dem sa kër fekk ko fa sa wa kër diko def way way bala nga balé buntu kër bi kay nak barél bir kër gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mésu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mésu bu ci digg gannaaw xéssal ba melni touba bu añ joté ñolay tajal nga lek bu sour bu rer joté ñola koy tajal té mëso leen joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax señ Modou Mustapha Fall momi ni wax dëgg yomb na waye jëf dëgg jafé mané ko wax nga dëgg wax nga dëgg wax dëgg yomb na waye jëf dëgg mo jafé jëf dëgg mo jafé Cheikhoun Bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya lada al aqyas yiqa aw qurbati li qasd nash lu simple neena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqa aw qurba jamono bu ni mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasd nash nit ñe tax nit ñi tax li xass di nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw mune nit ñi rek tax wa nit ñi rek tax li xass di nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafi la guddi la mo xam mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li xass di nas nit ñi do nga la ci jublu tam nañ yalla mussel ci lolu li khas dinas yalla nañ ci yalla mussal i a muni iqa'u qurbi waye nak li khas dinas aw iqa'u qurbati li khas dinas haqiqatu riya lada al aqyas iqa'u qurbati li khas dinas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxul de li qasd dinas li qasd dinas waaw dang koy gis dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni sun koñ ba sun quartier ba par ci par là ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam kana ba ngay joxe Touba ci kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxé ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax ñako wara wax da nañu ko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ki ritigé lu jaarul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra an minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi lolou mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defone mom bako nona yalla taxone nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxone yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci pare ci motax yonnentou sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba andak jek yanu wa jek di dem baxam yalla neena o mo soxla ci setar bobu
awuma ci soxla inna la la yansuru ila suwarikum fatar bobu mune awuma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nekk ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit do ko yene lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf du yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentuma lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna muni xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou la yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jaamu yalla muna muy wirde ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëmmi ji tax yow yalla rek lool la eum ndax bi ngeene inna salati xéti jaamu yalla yépp duguna ci bi ngeene wa nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duguna ci yalla ma nga lay ñaan sama dund gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax lool la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan lool la daan ñaan lool la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax naan qa'idatun naja fil akhirah salasa asiya ulama wa haqiqa nenañu nenañu luwaw mucc yowmal khiyam bu fekke mucc yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muna muni ñetti loi la ci ñetti was la ci ñetti was la comme ni ma len ko yag waxe ñetti loi la luwaw mucc yowmal khiyam dem aljana muna muni bu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len waw ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam ulama wa haqiqa ni ni ñetti loi yoy rekay musal doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar mini fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u al-ilm bidoni amal wala al-amal bidoni al-ikhlas wallahi akano wax deug akano wax deug fala al-ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mën ta nek
dañu ko faral di netti ñen ñi dañ ni al qalima jahata kalala moko mom la dalon ñen ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur señ bay jahate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko beus ab talibem di beus di beus di beus ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu beus ba aksi ci tab gi bu lalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy mu dal di dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu da jort ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus serigne ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek dal di beus señ bi ñuut rek mu gëna beus bimu aksi waté benen yoon beus rek taab gëni puff dal di toj deret ja soti tayli bi ba daw señ bi jog tok di joy mom tayli bi mi defé ni gañ gi mu gañ señ bi ci taabam gi moy joy lo señ bi woko mu ñew mu niko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna muniko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit li def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama taab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna amune te teggo ko ci ak xam fala ibada bidun al ilmi jaamu yalla mënta am jariñ mënta def effet ndare da nga xam misal nako bataay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddii joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw yu reey wali bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy méditer digam ak boromam mom waliw bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal si waye bu ñewé bu jukko rek borom xam xam bi ni xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem waliw bi di def keng di ree iblis bu demee du naagu léeg-léeg mu dellu si waat bëgg a yàqal waaji waaye saa bu jubee waaji rek bu borom xar xam bi ne xër xaran rek mu sampatiw xilam ñu asamaan seetee jaamukatu yàlla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggun waxtaan waaw mu ni yow sëñ Abdoulaye yow biig waliw bi lay waxal yow biig da ngaa fanaanee ree rek maa ngi julli nga fanaanee ree rek waaw lu ko sabab wala bi ni ko sàllaaw réew ma la sax mu ne gis nga bi ngay julli iblis saay bi dafa jóge fële ñëw bëgg laa yàqal li nga doon def mu ne waaw mu ne ko waaye bu la jubee waa ji bu xaranee rek mu samp xelu bakkanam ngir lan ngir xam-xamam bu bari bi ngir xam-xamam bu bari bi moo tax ñu ni nawmul aalim ibaada nelawi borom xam xam jaamu yalla la nelawi borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul aalim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñewé bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax muné wala yan faul ilmu bi doone amal
xam xamit lu bari bari te borom jëfewu ko mu na amul du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfewu ko mu na amul njariñ wala yanfa ilmu bidoni amal xam xam bu borom jëfewul amul njariñ tok ci bas bi warate jox loxo jigen bi lu so soxna da aram bas bi tas jigen ni wër la kenn ku nek nan dama la soppu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jëfewul xam xam dong xam xam nga jëfewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di warate ci internet be fune nga warate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lool sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfewul xam xam da nga jëfewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day man di ñaan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mom sangara dong la mandi dong la lu haram la señ bi def na lu haram rek and def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwé ni nan doy soppi ko mew soppi wul mew de sa bëdi dong la couleur bam nurok mew waye sangara dong lay nan bu neul won sangara du jayi jayi ci mbéddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñew mu nan yalla ngi ñew sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selu muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'ir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba an mansur wal amal bila ikhlas aba an mansur neena jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nepp ñun la dajale wat ko ni ng koy tele ni ng koy ñaka mané mu namu ni def bi seul non la mel mané def bi seul non la mel ngena def ju seul non la mel ngeen balma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala mu ni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolo sayr bi wax neena jef bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolo tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu nabi sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka إلى الآملون والآملون كلهم هلكا إلى المخلصون والمخلصون على قطر عظيم مودبوك آية القرآن بسن برام وحني والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وأملوا صالحات صلى الله عليه وسلم دعوتوك بياغ مني الناس كلهم هلكا نيب نيب القنن القرآن والعصر إن الإنسان لفي قصر دوم آدم يب برتنن يونتني الناس كلهم halka mune ilal amilun bam dess borom xam xam yi jeffe sen xam xam mune borom xam xam yi jeffe sen xam xam perte nañu mune bam dess ña selal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ mune amone ñom perte nañ ñi ni deer way mune bam dess ni ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi
la lekkale ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seeni daraja mu ni doom adama yépp perte bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mu ni bam dess ñatay jëfé la yalla wax mu ni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal mu ni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal mu na mu ni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek baras ci ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolu yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep perte nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé ak jaxé motax yonentou sallallahu alayhi wasallam sax wax na ci ben hadith neena an al ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jam bu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal mu na mu ni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bu mu sop diko ko jox jam bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek ñettri won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jet kimit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom talib ba nga taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba da nga ram jeex meunatu la fett sufi bi dal di doga japp jitt ji genné ko tek fe talib bi mu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xett li mu di la lor wal ye nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettle jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mun bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bu tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëti saw laan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu neena baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli guddi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu romb ko ci xelam dong dal ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla guddi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek ngistal kat nga
ndax sayidina abubakarin sadiq neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanku xorondom ci lendeum ak waxset tanku xorondom ci bir doj wu tekh ci lendeum ak waxset sayidina abubakarin sadiq neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena ngistal gëna neubul lolu ngistal mo gëna neubul lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonentam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran biñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif muni wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñu ñu solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel de yow mo serigne daara yi ken da leena mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga mëna at mu ni wër woni nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek muni fofu lañu solidarité ñom ya muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser buñu pe nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante gis serigne bo xamni wa jo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxna moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar ya leen di fukkel na gi soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom keureum ni ko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya' ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madam ragal yalla musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax muni ni lañ mel ñomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax suñu borom neena ñomi dañuy solidarité madam bëgg lu baax day ñew ci musse bëgg lu baax ah diiw de xamna néma gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek baye ko fa dem fenen woorna mané xamna da yor lu matut xamna boko manana dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madam musse bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnam wala joxal mako ko ah ma ngi mom dañu bokk saret waye xamna ni siwom bé nima ko gissé dé mom da melni xamna dal kulen dimbalé won dé dana bax waw madam bëgg lu bax moy wax musse bëgg lu bax lolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu
rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu baax gis ko ñew netti ko musse bëgg lu baax wala bok madame la yalla wërsegal musse bëgg lu baax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccoloon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom bi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yanuy pan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ab rubina de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax ngok ñom fo leen fek ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ca lañ yam dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo leen fek ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko jox ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutuna as-sakata sun borom ni yoy gaay wa yati ona allah wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gem ñom rek lañu top seen ndigal wa yati ona allah wa rasul sun borom ni deglul ñoñu bu ëllëgé yowmal khiyam fan lay mujjé ak ñom moy ulaiika yarhamuhumullah inna allah hasisun akim yowmal qiyam dana len yeureum bañ xamni yeureum na len muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ne te luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem len xol ko nga suratu tawba kon musa nafiq ak madam nafiq musa ngistal ak madam ngistal musa ragal yalla ak madam ragal yalla musa bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax ni lañuy dimbalenté alquran dina ko misal alquran dina ko misal neena fo leen fekk ñom dañuy ko walisé dé dañuy ko walisé dañuy ko walisé waye soxna so xamni sa borom kër yalla da ko wërsegal bu nepp xeer ko ci lu baax xeer ko ci lu baax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit te bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma xuma xuma xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xamni mom du luñuy batare du luñuy filmer su ko bëggé def bu roofé ci ambulance bi nga ni ko dédé bi ci dal madam ngistal niko du ci dal waye bu fekkenteni ci ngentele la ci ciet ge la ci taccu len mourir la bu musse ngistal di batare mo koy filmer senep ko waw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngok kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadar lahu wala saman la qadar lahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñoo ngi ci suñu juroom ñettel bi tomb bu ma juumul ko defé kon xamna rek ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala wa jere ngeen jef jissakum la khairi jissa ni ngi ndokel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtu lay katan al yalla taxawul len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillahi tabaarak wa ta'ala bismillahi tabaarak wa ta'ala dal na yalla samal nu suñu jëf ba du maxe du reer du rap yalla na yalla sam nu seeni jëf ba du maxe du reer du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur
dafa mata yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal khiyam waaw wonan nama mbinduma wonan nama mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du rir du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

budé jigen ji ma ngay dussé nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla da ko sant jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi duté ah lool dal bu aramone yalla kon sox señ diiw du sétane soxna muy def bopum neena ka mesu loolu duté la duté la ay alquran bu ne fang fangaral nga diko jema nire lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis ciakarlo ak mom lolu douté la yonent yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xoli julit bi señ touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyabi guddila go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddila go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté wa alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu duté yépp muna am ni ñoko yobé seen bop Cheikh Ahmed Bamba waxna ci mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lutte la ci andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena diku rasulullah sallallahu alayhi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja guddila go xamni bi sallallahu alayhi wasallam ñewé dafa indalé mucc indale texe indale mbek indale mbek indale mbek nima waxewon ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben way katu arab wax nako ko neena ko anta babullahi kullu imrihin atahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fu way jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar Cheikh Bamba radiyallahu anhu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel way gis nga Seigne Touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca Seigne Touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen jeneeru sun borom mu def direct ci jeneer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba lu ko jeneer ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla nima il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delo ci muhammad ne ko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad ne ko nagn dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddiga

0: du mëna waxtaane Muhammad ibn Abdullah li tambalé ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni taw benu ko xagn dañu préparé bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla sowu taw nga xani danaka lañ waxtaan ak ci ci jumaa ja lañ ko waxtaane ci fajar gi non biñu julé fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogou may ñu waxtane sopam bob sopem bob inshallah taala waye lima bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu leen leen deglu wallahi bu leen leen deglu Cheikh Mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sayyid taqaddumi Seigne Touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddigu ko gëna reey muy ndax guddigu barke la non yalla musuko sak guddigu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddigu nak magal guddiga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay giddi relise lañ manam ay giddi lañu kep ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni giddi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sayyid taqaddumi la wax kep ko xamni giddi nga magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddiga ko jito gaja top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko sayyid alhaji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharam hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la ken du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fuñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon bul fi re bayitu señ alhaji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko wax goretuma ci xumatuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé muko nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla al wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al arami hudul la wax Seigne Modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu leen di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yendi and ak ñun jotaay bi ci japp gi ñeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaa mu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul señ touba sama señ ba moma gën ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullah lam yakum murtaja mun yalla dimbal na ma bama mucc ci pexey sama samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullah lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejelu ko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna Rokaya soxna Rokaya soxnas ku ñu wax serigne Modou Gueye la Modou Gueye xeyna duma serignam ci yaramam mas na ko wax ni ko waye may sa serignu ruh ruh gi mom man la ko yalla jox bañ ak nangu Modou Gueye bima nekké Dakar dafa doon jang ci fi man wa mi ngi jangal li sa limamu lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bi muy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu ko faara di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko sëriñ bobu dey na mané ko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lek lek mu ñew neké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamni serigne bi xamul xey bu xamul dara dem montrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp leer bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njangam bi ba nim demé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andine waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxe na ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëngé gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn ci amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa dom ji do fatlikou ben bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo mom nar ko sanni mu ne ko an kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh amadou badawi ni ko man mi le won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal ni soxnam dafa and ak ay sœuram
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum duggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci té lool ci seen ñaq bop lañ koy def té ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxé binu yalla maralé kon nak mu bok amna yo xamni duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sant soxna yoyu sant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi légui dañu dogu ci nit bu magal jotaté lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni ganaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko donga yi kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel té wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah ta'ala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne moudou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ko defé kon ndokkel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiqna bina ba'd hadaytana

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينا مدن يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة to seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina buñ sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wa salam ñu ndokke len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bi le wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaaraku ta'ala mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan mandar gam gum yalla du dara lul bayyi yu negatif yi te top yu positif yi lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabarak wa taala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla العدل من التقوى تبرمني احدلو واقرب للتقوى ما نولين سي لب لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري لب لو نين دي ديف نا نيكلو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم غا ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi équilibrer sa digënté ak say travailleur ak say employeur équilibrer ila akhiri sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana nga équilibrer ci lu mëna doon ba ci lek ba ci naan ba ci wax boy wax nga baña ëppal boy naan nga baña ëppal lu mëna doon rek nga équilibrer ci sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla ahdilu fa huwa aqrab li taqwa ngayen equilibrer ndax equilibrer da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla moy mo gëna jegé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandargam ragal sun borom tabarak wa taala mo xon ba aksi ci al afu min taqwa jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi situ jalla jalaluhu sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa bu ngeen de def bu ngeen jekko seen non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi ñew nga ba ci dat bi ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni nan ko sayyidul abidin donte ñen ñi tuddu nañ hasan ñen ñi tuddu husayn defena nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin da melni dama waxon ni sayidina
Seyd al-Abidin mo bindi téré bi waye dédé lolou ñu jumté la manam ki bindi téré bi moy Seydina Imam al-Khassali Imam al-Khassali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di Ihya Ulumuddin waye Imam al-Khassali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy Minhajul Abidin radiyallahu dafa ca netti nak tariikhu Seydina ki nga xamné moy Seyd al-Abidin tariikhu Seyd al-Abidin mom la ca netti ay melom Seyd al-Abidin meñ wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na al-Qur'an ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais wala fin an nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin niko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj doko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu tol ni dédé wé lu tol ni dédé wé wal kasimin al qais wan ka ti mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mën ta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mën ta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momit do won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wonna na sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul muhsinin sun borom tag na ga ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doon na top jam bis ñu ta yam mum sa bop bokku na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité wor wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem lu mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekke ni yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayé na ubbi compte bañ na ubbi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngeen bal ma de dama xawa grip ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istu jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bokk na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi
sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moytu ndiko trahir ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil al qur'an wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci al qur'an ni khasi'ina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len téré ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati ya min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beyit bi ki la wax beyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nek khasside non la masalikul jinan nek khasside ni nuru daray ni nek khasside non la tasawudu sikhar nek khasside ni nga xamne non la mawaay bu nafi nek khasside non la tasawudu suba nek khasside non la jawaru nafis nek khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawaaybu diw mawaaybu diw mawaahibu waye diw tasawudu sikhar ndax la nda taxok tasawudu sikhar diko nafar guddé ak bëcëk mo ne ci khasside yi la bokk de señ touba ko bindi nim bindé mawaaybu nafihu de mi ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamni kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafih mom mo bind des batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisaguma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xudje ci ndidi may mor xudje ci ndidi wa lula tewal na tuddé mor xudje ma way bu na ki mor xudje masalikul jinan nak wala mor xudje tasawudu sikhar way mor xudje ci ndidi da nga dégg ni ci ndidi day musla ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bam banena fa kullu man badara waqta shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shaykhari
ila al huda muna muni astara waqt al kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetaan football théâtre comédie belo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alalé jambour man nga yaqala alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yaqala alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magaté am jamm bu ngeen magaté noppalu ngen magate noppalu man de geejju mourotani gi deggaguma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañi sakku ji xam xam mourotani ya deggaguma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss alal alal waye yonu madinatu munawara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñoñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxajuk moy leen taxalon yonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbe lu leen taxajuk xam xam a dedet seigne touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda munamuni astara waqta al kibar sax ndaw boko ité wo ci jamono bang ko wara ité wo na mo ni bis bo magaté rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da boko ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga ité wo ko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña ité wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bokk na ci mandar gam ragal yalla moy اجتناب من الظن والتجسس والقيبة اجتناب من الظن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت تي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس yeddu fo gis kuy moy tindi ko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindi ko yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jew bayyi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayyi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkon tane li wala fi di wax dem amna dem bu fekkon ni amna ñeukteef jukkatu guddii bu fekkon ni amna moy ab jewkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni fekke ni dem amna moy ab jewkat rek modi dem neena bu fekke ni dem amna ab jewkat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow waaw yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu gudi amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayyul ladina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يقدب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يحكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وتقول الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات سن بروم نانا بو فكيني گم نين يالا تراغال سن بروم اتاني بو كاسيران من سن موي تلوك لن نيور لو اوب نيور لو اوب سن بروم كير تيغي تليفون بي ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayel ak yalla niko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone am bi dañu tegg téléphoneam né daga ci wañ wi yeen ngay daga ci téléphoneam da nga ci dégg lu la sof da nga ci dégg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itani bo kaseeran min nazan kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort légui nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ndort dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëse ba tégué ci woba da nga ñaw ndort waye ñaawo ndort gëstu wo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëse ba tégué ci su boba da nga ñaw ndort waye ñaw ndjor del tel rek ni matta ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassu bu len di yeddu wante bu len di yeddu wante iga yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci nekk di waxtaan nga ñew depp sa nopp te fenêtre ba dedet sa soxna tek telephone am nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephone am wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telephone am muni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telephone am mom la concerné momum telephone am bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël sax waro ko jël wi privém la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu bay bo mo telephone bi soné nga jël ni na fatuna légui ya ko fi wotu di wax nim fi bayi won ba tax telephone yi lu ma sa tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xeret sa telephone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wali yas billah lolou dara jëru ko dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal nday ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñ jamono bi suñ jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wéx talak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xepi xol ko du xippi xol ko bu ñakar la won du xippi xol ko tax nga deg wala di wax nan ku mus jëw
xamna num ko waxeti ku musu jakar lo xamni jiwo dak mané jiwo bon kay ngay wax da nga nan ku musu jakar lo xamni jiwo bon ni jiwo dak jiw kay neexut lo xamni lay yob safara kay neexut kay neexul alquran neena jiw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sa heure ngay genné di lak di lek mu ni non la jiw mel non la jiw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jiw ba nga moytu ndiko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagnu jiw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fek jiwoko kon lan moy jiw lolou lañ wara xam lan moy jiw man nga tuddu nit fu nekkul te fek jiwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jiwna la jiw bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolou du jiw lolou du jiw lolou du jiw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jiw muni jiw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna muni jiwo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yaronte neena jiwo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ko dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jiwo ngok mini quoi bu fekke ni nak waji mom limi wax nekkul ci mom nak muni lol kay du jiw aw nar la aw jongolong la muni lol mom tudul jiw lol mom aw fenwu katchiwu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mun lolu mom aw katch la aw nar la wu reey reey baat bi mu jeufandiko sax mo geuna graw katch baat bi yonent jeufandiko mo geuna graw katch muni lolu moy jew lolu modi aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent ngeena jiwo ngok ya nga melni ko rendi duggal sa felicidaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye beug bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yonent sallallahu alaihi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jadd yon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci keur yonent ni hi yow ni waawo wol gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wol gaay ñu ray ma yonent ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faatu ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu te lek waxuma bam medde na yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent loolan la muni seen tuñ yaangi ni fess del ak deret bay tok marxu je mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah muni gis ngeen waji bakkar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madinatul munawwara mu doy len yowmal xiyam ñom ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek
bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandargay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandargam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mi ni al hasaratu al akhirah al asaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wor ko jende luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex wéré su ko jende luddul jeex wala bok luddul jeex wéré su ko jende luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpplo bu len jël adina jëndé ko seen alakhir muy nak alakhira gën té mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikhoun bamba néna la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jafa sayandamu sun tiba néna ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy ndax boko defé da nga reccu muy ndax jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lëndëm da nga jël or jënde ko përeum té lool day borom xel wuur ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansaw anfusuhum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lolu yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mini ci lan mini li ngay programmer sa alakhirah mune xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wersé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako yalla xam nako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourir ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom
bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay doon wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan wa ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wa ja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lu mu doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang de way ja arab bu ko wal malako safan safan gaay di batare gaay di batare te kat bi muy jang way ja arab bu ko wal malako safan safan borom tankuy wayef ya ngay doori poj borom tankuy wayef ya leen yalla yiram ñu ngay doori poj fekk li waji wax lu graw la wa ja rabbuka wal malaku safan safan wa ji ayyumi sin bi jaanama rek ci top di wa ji ayyumi sin bi jaanama rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal len sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gemul yalla bu len melni ku gemul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoy gay mina muni al fasikhun bu yutub say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la istiwi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara mun ta yamako yore programme aljana kon bu len and fi nak ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamnako amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamne bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retirer jiko bank te bu bindalon sek ko xamne ni jaamu katu yalla la ñu mab ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamne programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñuy wax lu ñuy jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci ngay xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp gëlemali bëtt
ndax wax ju reey reey la ñu doy waar ñu mata bayyi xel yonent sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag mu ni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag mu ni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew mu ni jamono jojje buñ ci agge sama xel bi juroom mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mu ni yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatelin ñu fatelin mu delu ci wat fecha fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yow yonent sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xel wi dañuy bëgg adina ba noor ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina noor ci adina ba adina fatelu len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngok yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono yi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéddu dañu egg ci bëgg alal fo xamni dotu ñu mëna misiré seen bop dotu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé biñ ko amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxé ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko néna amul ben djégo boy djégo lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu faté ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy faté dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay

loolu la jàng ba mokkal ko, léegi nag ñëw jël méccaam def ko muy rey ñu di ko fay ndax alal la qadarullah wala samad la xat. Te kat ci lay rayloo ngay fay, di la fay, bu la trahiré nga daal di dem jël internet bi ni dañ maa recruté woon di ma rayloom di ma fay may rey, waaye waaja fekk waaja da laa foyut rek, da laa foyut, moo tax nga wilipande ko. Waaye yow ray di rey ñu lay fay rek mooy sa métier yow, yaa bon métier. Nauzu billahi minha. Ndax bëgg alal rek, bëgg alal. Weesu nañ loolu, da ngay siq nit alal, ngeen war koo séddoo, sa bëgg alal yóbbu la ci, sa ambition demisire yóbbu la ci, nga rey ko féete woo loola yow. Nga xam ne boo ko reyu directement, rey nga ko indirect. Famille bi seen bàyyi dafay bàyyi ko dem àllaaxira. Awa jaar ne aki doomam, ñaareel jaar ne aki doomam, kenn ku ne yaa nga ca maaman ya, bu mu tudda ci kër gi, bu mu ko fekkee, nañ ko suuli, maaman ya ne ca rek, lu ngeen amoon ci or jaay ngeen ko, ngir maaman ya. Xam nga ni duñ ay maaman de, buñ mënoon defal seen bopp, xanaa maa torox ya kay wala maa nar a dem sawara ya lañ, seedallah, maa nar a dem safara kay, waaye maan maaman, maaman kenn képp la ni Allah. Rabbi sitwa jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koku rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak ci la jox bok wallahi xana maman ak ci kon lay doon waye nak nga yegg ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj al istiraj yalla jey la, yalla jey la nga khatim ko mu dee nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani ëlëk yalla dana la régler ci sa baye ba jikkoone mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba al def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg alal bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigéen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na bayé ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi doomam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatani bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fat ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki ba nit ko gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay dégg ñu wax naan diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw moom léegi daanaka déggatu ko diiw ma gënal yalla rek nga xam ne même bu ko waxul directement ci lammiñ yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wayen sawna al khaliq dom adama yi yegg nañ ci legi nitaleen gënal yalla dab banexu nit mo leen gënal dab banexu yalla dab banexu nit mo leen gënal dab banexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow ya rasulullah aksi nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga doon wax ñoo ngi ni di ci tek suñu beut ñoo ngi ni di ci tek suñu beut dom adama atna taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet danañ ci ma sag sama xet da ñu dem ba r plus 4

ne mbirum lacc mi ni barke alhaji malik wa joxe ne mbirum lacc mi ni barke muhammad neena moytul ma wala tutih kullu ala fi ma'in hamasin masa'in foko fek da bolé mom dafa spécialiste ci rambaaj ndax dafa bolé jiw rambaaj fen nay soxor añaan iññañi yoy yep bolé nako motax mu nek ku spécialiste ci walu rambaaj muniko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amna waajo xamne mi ngi ci dëkk bi muna muniko sa bo waxe mu giñal la watal la muna muni dara du ca dëgg muna muniko gis nga bim lay giñal aka watal hamadin ma ngay pis beut ba ñam andal na len dama koy nax hamadin ma ngay pis beut ba alquran neena waylun li kulli ummatin lumassa safara nga xaar waajo xamni day rambaaj bay melasu ci ay lamiñam wala muy jëw bay melasu ci ay lamiñam wala muy xap xapal beut wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ca dess won ko ne ko limay wax damay soob rek bu ci sa yon nek limay wax damay fen rek bu ci sa yon nek motax nga pis ko motax nga ngelaju ko muni masa'in bin amin foko gis nak doxkat la bo xamni tankam bi mo raw bargal mabo nama mabo yi bal tankam be raw bargal mabo ñu tok keur guñu dana fa dugg magatum yor yor lay doon waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neeku ci doxam bepp binamim dox bepp keur goko seen mu dugg rambaaje rek keur gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xeyna ni waaw mom de legui la xey de mune ah mbaay ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi ci seeni tank de dal di dajak awo bi ni ko waye kumba mom no nekke ak mom ci keer gi bu dajé kumba ma ngay jëw awo ba mo yow sa ko ki noni ñak jamm momi mu ngok magatum yor yor lay def keur gum dugg tas ko keur gum dugg tas ko binamim muni waye yimu ci sax nak mana'in lil khair lu bax beggu ci dara fekki wul ku bax fekki wul fuñuy baxé te ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax bo dé soxna su bax ci borom kërëm xam nga lum la wax waye goor ñi jëruñu ko dé baxna yaangi ni lo am jox ko lo xam wax ko waye baxna ëlëk mu takkal la fi ñaaral na nga ni to ci nak mana'in lil khair bëggul lu bax bëggu ta fekke lu bax te kuy def lu bax mu tiyé sa loxo mana'in lil khair ngay employé bu diggal kilifaam patron mu ni yow li yaago déssé yow li nga nangu kenn nanguko mana'in lil khair yow li nga nangu kenn nanguko ngay talib bu nangul ab serigne mu ne yow dañ la japp njam yow legi yow otas nga dañ la japp otas mana'in lil khair bo de talib bu nangul serigne ngay waajo xamni yalla dal akhir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam mu ne wa baxna juroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel mana'in lil khair bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ngi ni mom la alcorane di definir mana'in lil khair muhtadin azim kumuy xulol rek wax la sa baxu mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru mu'tadil hadim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ki malay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim hutla ba'da salika sanim ibnu sanim moy lan waxon nako ci

waxtaan mani doom ñent la ci sharia xam ibnul halal ibnul aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yoy la sharia xam ci doom ibnul halal moy kan moy doom ji nga xam ni bay bi dafa tak ndayam ci farata ci yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nopi sañna andak mom koku lañuy tuddé ibnul halal dom ju tey ju barkel mi ngi nono dagan na tay jamono bi ngay andak mom dagan na nga andak ndaw ci dom sosu ca koku lañuy tuddé ibnul halal ibnul haram moy kan ibnul haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lew na la ya ko tak ci farat yalla ak sunnas muhammad jamono bi ngay andak momit ndaw ci amul bax fek na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay andak ndaw ci ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satchi gog na satchi ay tim aramon ci yow ba nga deme di satchi ay far dom sosu ca koku lañuy tuddé ibnu haram ibnul haram dom bi sosu ci lu aram la waye nak ibnul halal ak ibnul haram ño bokk yam dañuy donu seen bay di donu seen alal dom ji dess yobulu ko dara nikke di donné non lay donné dom ju lew layit nak ju dagan ibnu sanim moy kan moy ki alquran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibnu muqira ibnu sanim mom dafa sonalon yunus sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibnu sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla balte balati ma don ko wayef sir leleg mu tassal kumba am si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fek jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé na ci ñepp nopp yoonu ken neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom keuram noppé ndax nopp jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp nopp koku xamit yow nak ci noppi bul dajé ak mom mu nurok mor xudé nga nan waye doomi yibra je nurok mor xudé waye sari adumalu na la de sari adumalu na la de ci sa yoon jeuker ji dong mo am droit réclamer ko jeuker ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeuker ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte man day sa dom ji ah wax deug yalla ki di jurumako aha légui nak sharia dal di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak ay ca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow ku jeuker yow jeuker ji bo démé na nga giñ juromi giñ juromel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juromi giñ juromel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalal bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté na ko ni dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia def ni yow nak dom bay lerut way yaay lerna ndax yaay la eum juroom ñenti weer fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday legi katchet ci sa ba kiñ ni moy sa bay katchet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy doomi njaalo ko xamni eumo borom keur ba nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy doomi njaalo koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu ci bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fek mo ci mag moy don khalifa ba de kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu na la kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu la bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa kuko te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam
bayram bajkat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñen ñi ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mala indi preuve deng ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qaswa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mala joxe preuve ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jil sabakan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waaw liko neexul ba neexul waye alquran muhammad ji waxna deug yalla muhammad ji dey waxna deug de muneko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunalum won dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keur gi diko fek ci all ba di jeflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug muneko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayful islam mom mi motax walax njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tuddé sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam mune ko gis nga waji malay wax ni alquran day juñ ci di dem de tuddul turu ken mune ko gis nga waji malay wax ni muna mune ko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awwalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam mune way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg khala asatirul awwalin ñun yag nañu deg lu melni dañi yaronata sallallahu alayhi wasallam wa batay xamago kima lay wax de sa nasimuhu ala alqurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xam nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu nafiqi na bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira alquran la suratul khalam kon aya bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lu rambaaje lu ni ñaari malaika yi di raqib ak atid bindi nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëwé xam nga lu mi waxa ah aminta ma sacci wax la de ah buma ci feñ de na muni ah borom tubey ji na muni ah fama ko gis de mom waaw yaq nga xelum jambur nak legi bu ko defé aminta mom dootu xolat ci borom tubey ji luddul rek sa wax joju leg mu woko telephone mu wuy wa foné muneko mangi sama barabu liggey kay muneko neko fi ñooñu ma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé jigeen yi may dégg kaddu yoy may dégg subhanallah legi lola du dak nak ba sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhili kulli mukallafin an ya'fasa lisanahu yalna jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam yalna jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser fumuy sanni kaddom jaaduna ci lol sayyidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko gemni yalla amna bis penc dana ñew ñu atela xol say jëf del wax lu baax
fum yam nga yam fa del na nga umple wala ngay nopi ci lo xamni sa yoneeku ci ñu toll kon nak jamono rambaaj ndax bu jikon legi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank buñ démé kër Modou Mbaye Cham joge fa dem kër Mustapha Sam joge fa dem kër Ibra légui tubab bi indil len ben moyen bo xamni mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom Facebook ñom WhatsApp ñom Viber ñom légui dañ ñuy indil ay éléments yo xamni ñoy transférer kaddu yi nga xamni moy kaddu rambaaj kat yi ndax bu jëkkon Walid ibn Mughira bu bëggé rambaajé day dem kër Muhammad joggé fa dem kër Ababakar dem fa jëk dem kër Ousmane wala kër Aline wayé légui dédét fi nga tok ngay tok rambaaj li nga bëgg rambaaj lépp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tassarelu ko ci groupe yépp mu am lukay ma xam nu mako meuna tuddé ci tubab lo xamni dal moy dinay créer lu mel nonu dana koy créer lo xamni mo koy motiver pour mu gëna tassaro da am ñaar yo xamni ño gëna gaaw ci tassum rew ñaar rambaaj ak li ci biir tubay mbaa li ci biir skumba rew mu tass rek ñoko tass ñaar yi rambaaj ak li ci biir tubay ak li ci biir skumba rew mu tass ñoko tass motax yaronata sallallahu alayhi wasallam ci hadis bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yaronata sallallahu alayhi wasallam ne man waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna mun yaronata sallallahu alayhi wasallam neena ku fexé ba sa ayu li nek sa digënté ñaari ngam moy alisan lamine ayu li nek sa digënté ñaari ngam muna yaronata neena ku fexé ba maîtriser ko ba sa lamine do ci rambaaj mukk luy talum rew do ko ci wax yaronata sallallahu alayhi wasallam ni ak kep ko xamni ni fexena ba li nek digeunte ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam goor la mo xam jigen ay wa ca ne mu sam ko maîtriser ko ba ay wo wu du lor kenn neena koku dakhalatul janna yawmal khiyam direct aljana la jëm direct aljana defena ni lolu mom ñun wa senegal xam nañ ci dara bu yeguto njaay barki dem bo njaay ciowal digeunte li nek ci askumba kus tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit te dara indi wako ludul ciowal lu nek ci digeunte ñaari poj li mi ngi ci skumba lema nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yaq ay milliards yulul jeex barki dembo njaay te balegi jeexagut kon li ci digënté ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wo wu aw ayam war nga ko fegal rew mo dëkk war nga ko fegal dëkk bo dëkk war nga ko fegal kër go dëkk yonent ni ko fexé ba fegal ay wo wu wa rew ma fegal ay wo wu wa dëkk ba fegal ay wo wu wa kër ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo ñay ay wowo nek ci digënté askumba ak tubay mo taal suñu rew yonent ni ma waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis leg nga deg borom xam xami wax ci wax ju naccio diku
man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolou japon nako yalla xam nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wasalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusuf ak saliqa kenn ku ne xam na ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci bir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni légui ab employé am lo xamni moma don sakku motax jeuker ji repousser ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jeuker ji niko way buñu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé do nga la ci bir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou logique diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu gor sa mbindan sa bu ne dañ ma dang ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañu ko gem ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yeungul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben ser nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñuy wax sa niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte man na bañ wax deug mais sharia mom sa niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yakogul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni yow yak sa jeuker ji yena siq dom ju jigen ji yen ñaar yena ko siq sen digeunte yalla jeexal ko ngeen dem tribunal ta sey bi ol yek ngeen rafetal ko dedet nga deg ni sa jeuker joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox la ko sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de gignna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay ala li adina tax ak bëgga yaq adinam tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar ngeen ko jignal sa bay wiyal ni jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ motax yonentini man waqa'u llahu sharra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax ngeen lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adinam te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nanguko xel nanguko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk
danañ jaara ci li nekk ci seen tuba yi taal adina yàq adina taal ñuñ waa adina yàq am réew jamono boo leen nee ay waay li ngeen def ak yàq la di xam nga luñ lay wax waaye yàqi lan ñun ñi defar nga naan lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun ñuy defar nga naan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol mom yusufa alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa siquma ak mom dara yusufa dara la siqut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug moy yusufa yequnu dara jeuker dina ah kon tay legi nagn dem genné yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nagn genné yusufa dagn ko togn yusufa kon ndeke deful dara ñew ni yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara yusufa né genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero a dedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu don senegal la mbollem jigeeli senegal fekk de yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndom ba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dorma jox ndom ba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamni buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga don iliman na lolou teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora don imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set wicc nañ ko setal bam set wicc jere nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulul janna namama aljana du fa dugg aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaaka yi tambali ba kérok ñu nan suba lañuy dekk rekki malaaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax ñu jele ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alaihi wasallam mo genn doon doxantu ci khabruya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni rett taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaaka yak leen di duma yi metti te yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaaka yak leen di rek yi metti te yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mu ni ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mune kenn ki am rambaaj la won monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaaka yi diko rek yi mune keneen ki ci dess nak da daan def bu singu waye bu nuppi o liek mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp
réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj moy seen métier rambaaj yi seen métier lu ko waral moy damay wo seigne moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la nekk mak may enregistrer nekk mak may enregistrer un jour viendra mak mom ñu dal di fewalo bokatuñ fuñu fété mak mom mu commencé jël samay audio rek wala mak mom no bok ben parti waye mom amna sansu président diko recevoir sa bu demé ci présidence man la fay nekké mak mom ño bok ben gox di ay responsable waye bu demé présidence man la fay nekké day yak parti bi dé secrétaire d'état bi moko fegnaal dé barki dem ci réunion ba fa la nekkonté bam génnéen subhanallah mak mom ño bok serigne waye sa bu joggé état li ñew mak mom suñu serigne daanañu bok fekk état li ñuy bok di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa bu ma ñibisé sénégal peut-être serigne bi joxna ma lo xamni jox ko Modou Mbaye Diam wala joxna Modou Mbaye Diam lo xamni joxumako man ma joggé état li ñew serigne bi lañ ma ana diw ah diw de mom légui ba neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi légui ji lu ko ci indi ngeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër serigne bi lu yandu kër serigne bi fanani présidence te xamaguñ kan la serigne bi na man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi makoy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolou bing koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bing koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolou moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bing koy netti nasi am motax laye bir motax ina Modou Mbaye Diam muna muni bayil xel diw li ma gis mu yeungu de bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenter nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara neeku ci lolou du rambaaj koku laye bir la tuddu dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi len di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxul ab rambaaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fe du ki liñ wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nupi du laal ndox am nga ci sharia budé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni defna istibrah ba nopi moy yëngal na saw kay bi ba sidid yi saw mitié won sidid yépp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xéer dal di fomp fi saw kay bi doon génné wayé lolu ñu may goor sax may ñu ko jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu wayé na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayam jigen day tassaro budé bu goor nak man na baña tassaro motax jigen mayinu ko lolou mom mayinu ko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox mayinu ko ko
cheikhoun bamba neena abram badj foko fek ñaari xar kanam la yoré ñaari xar kanam abram badj neena foko fek ñaari xar kanam la yoré hiya saibul saibul wajhayni mom ram badj hiya saibul wajhayni al kasbu wal buhtan al kasbu wal buhtan ram badj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku mëna fenn lay doon abram badj foko fek ku mëna fenn lay doon wal buhtan foko fek ku mëna sos lay doon ñaari xar kanam yi la abram badj ci yoré moy fenn kat lay doon bu nuppi tamit day doon ko xamni ni ku mëna sos la ndax boy fenn di fenn bu amato lo fenn sos fa sos lenen sos fa sos rek boy fenn bu amato lo fenn sos rek sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal wa isa laqu allasina amanu khalu amana wa isa khalu ila sayatinihim khalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahsihuna surat baqara sun borom neena ab ramba pir pir pir moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la ciblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joggé ci président parti bobu niko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader niko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bokk nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gëm yow rek la andal waye bo démé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow it yow dong la andal saibul wajhayni saibul wajhayni borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politique sé yi duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit da len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen risala qul lizina amanu khalu amana way wi sa khalu ila siyakinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihun ñun dañuy naxké dong yow lañ gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf bo démé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañ gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo démé kër serigne bi niko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap wa demé daïra xass serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan saibul wajhayni borom ñaari xar kanam saibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajé muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja
fajj daara ja yàqate ko yaxeet ay jamono la ca gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñàkk a teeylu ak déglu ab rambaajkat moom kay xanaa kon buñ dee seet kay moom dañoo wax ndaa gëm sëñ Touba ndax ku tol ni sëñ Touba nga takk njëllëm wala ku tol ni sëñ Fallu nga takk njëllëm di dug ak moom ci wanag ana war ma waxon naa leen ko fii benn daayira boo xam dañoo ñëwoon ni dañuy siyaare si fii ma gis leen ñu yor ay yére yoo xam ni jigéen ña ña nga woddoo ay sër yoo xam ni sëñ Fallu lañ ca di seene ma woo président daayira ba ni ko waaw ndax bu sëñ Fallu ñëwoon fii di nga ñemee toog ci kawam mu ne déedéen ma ne ko moog li ngeen defa yem seen sër yi ngeen di seene sëñ Fallu di toog ci kawam mi ngi mel ni bu fi sëñ Fallu nekkoon da ngeen toog ci kawam bañ demee lañ ko bàyyi moo tax mbir mi lu mat a teey la lu mat a teey la benn waay moo lay noonoo fee rek adressé la lu nekk c' est très attention ñaata sëriñ daara ngeen xam yu ñu dal ci seen kaw te lu mel ni doo nga ko waral diw daa bañ sëñ Touba sëñ Touba ko xam dara ci yàlla dana ko bañ ko xam dara dara dara ci yàlla dana bañ sëñ Touba la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman an namima rambaaj buñ leen waxee ni waaye yéen lu tax ngeen amee ñaari xar kanam bu ngeen demee fi mel nii bu ngeen ñëwee fi mel nii da ngay ñëw leader politique bi ne la ah sa waay man gawuma la de est ce que sa waay man nga àndal ndax barki démb seen naa ñu rasuwaar la pale de mu ni mo innama nahnu mustahsihun xanaa du li ma dem pale mu naa mu ni mo damay sóob rek dama koo gëm dama bëggoon a xam secret yi rek dama bëggoon a xam lim nekkee rek innama nahnu mustahsihun nga dem pale président ni la ah sa waay barki démb seen naa la fële ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen naa la fa de ci télé bi barki démb mu ni non président sa xol sedd ñooñu ñooñu dama bëgg a nekk ci seen biir luñ fanaanoo luñ yendoo fanaanoo ma xam ko ñu wax la ko innama nahnu mustahsihun nga ñëw sëriñ bi ne la waa yow barki démb de yaa ñëwoon fii di ma yàqal waa daayira sàngam nee nga seen bopp lañ fa nekkal nee nga waa daayira bi li ñuy def gëmuñu ko awaaw moo ne barki démb de yow dama laa seen nga jël fa paral mun la innama nahnu mustahsihun waa daayira bi ne la waa yow sa waay yow de ñun barki démb dong ne lañ ñu dem nga kër sëñ bi loo ñu fa yëkkul amul tey nga ñëw wax sa waxju tooy ji mu ni moo innama nahnu mustahsihun innama nahnu mustahsihun sëriñ bi dama lay suub rek waaye sëñ bi xam naa ni nangam subhanallah saahibul wajhayni yow yaay kan yow yaay kan saahibul wajhayni sëñ Touba nee na ab rambaaj moom ñaari xar kanam lay amee bu ñuul ak bu weex ab rambaaj ñaari xar kanam lay amee du ñuul ak bu weex nettali woon naa leen koo xam ni man mën naa maa wax ni bàyyi la ci man bàyyi la ci man xam ngeen ni aaday sénégalais mooy aawo mooy séddi la njël loolu aaday sénégal la aawoy séddi la njël yàlla dogal mu am ci toyli bi koo xam ni sëram dañ koo may sëñ bi benn rakam yu jigéen ba magam jigéen sëñ bi di ko denci léegi nag mu bëgg a wéeru ci sëñ bi pour sëñ bi yoraaleel ko njëlam te pour sëñ bi yoraaleel ko njëlam xam na ni bu fi aaw du jógee léegi magam ju jigéen jooju di sëyeeg sëñ bi mooy doon aaw su boobaa buy natt njël man koo nattaaleel ngir mu bëgg sëriñ bi wàcce aaw bi mu xëy ñëw rek toog fi moom waxtu yor yor ah waaw sëñ bi man li ma dégg dégg nga ko waay ah man de lii xuma fuñ koy waxee man de lii yéex naa koo yëg mi lum doon mu ne sa aaw bi nee nañ ak dëmm la diw sàngam dëmm la sëñ bi ne ha mu ni waaw waaw nee nañ dëmm la de ah sëñ bi ni cell rek ba takkusaan mu indi kafe ngoon gi mu ñëw di naan si kafe ngoon sëñ bi daal ni diwoo mu wuyu ne kaay mu ñëw mu ne ko diw mii toog de démb nee na ma ab dëmm ga toolibi bi daa tiit ba ni ko waaye sëñ bi merde ba ma la koy wax waxuma la ko ci kanamu nit ñi waaye merde gis nga ab rambaaj noonu lay mel ab rambaaj noonu lay mel ba ma la koy waxuma la ko ci kanamu nit ñi kanamu nit ñi mooy lan dégg naa sëñ Thierno Diouf Lambaye yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande taf ñu ci barkeem dégg naa noonu la meloon saa boo ko waxee dara ci nit day xaar ba kooko ñëw mu ni diw mii nee na nangam waaw buñ ko bàyyi buñ ko doon def léegi rek ñëpp bàyyi rambaaj buñ ko doon def léegi ñëpp bàyyi rambaaj diw mii nee na ma nangam ci yow
fekk anam ak yak rek nga ci djublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen meuna neubutu ba duñ xamni ay ramba ngeen wa yalla mom ken mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga wa yalla mëno mëni ken mënu ko neubutu rambaaj man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo méré bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustafa Mbaye Sam posté ko def ci photo koko melni Mustafa Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koko bu amul xel bu sétané lolou day wax né ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom daggi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngén bu len fatani bis dana ñew ngén fanani baqiya de attention bis dana ñew ngén dem baqiya de bis dana ñew ngén fanani baqiya de ak fu ngén mëna né ak fu ngén mëna né nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeen raw nit ñi waye mënu leen raw yalla de man ngeen raw nit ñi waye mënu leen raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tek ci te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yamut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fekk yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an Allah man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamburam la teud di nelaw fitna ko japp njamburam la teud di nelaw sa bone kay len xexlema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xexlela ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni seigne touba bul wo kenn demal rek ko la fekk ci nak nga xamni mo ñewal bopam waye bu def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki demb rek yobuna fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobuna ñu ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagniku dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj
ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té sunu ñaq ko tabax kat mi ngi ni sunu ñaq ko tabax sunu ñaq ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendi 1 mois dong ba ngi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li li lañ ko jëndé li bañ ko jëndé def ko fi maniko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngayena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won man créerluma la problème waxumal dara waye dana la yëgal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu dong yi fièvre té ñu mëna ñëw ci hôpital bi loolu barki dembu fi rek la kon anami ma muy rambaaj la khadra la wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa meuna rambaaj ta xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la ci ayib nga wax ko ki ngoy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable duy ko su bam jaay dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu meuna doon bokay jaay wax ko ayib ci ne légi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la dé dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ah bu dé rambaaj rek dëgg raawul ndax man maak sama soxna dong nga dëkk té dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu dé lool rek raawul jaay mako mu daal di koy jaay jam bi bimu ko jaayé jam bi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj moko bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutale rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaajut ah ginaaw kër gi ñaari nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaajé mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji niko yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg mu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de té touté té mo sotti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak muni ah ya ko gis muni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax légui yaron sallallahu alayhi wasallam abram baaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ji ne ko wa lu ci pexe muna man de amna ci pexe amna xam xamu dal bo fexewon ba jox ma karaw sikki mom fi la mbir mi di yam mune ah mune abou de lol rek kay yomb na mune waye nak paka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paka nga lay don mune waye budé lol kay graw mune kon baxna ah soxna ci dal di dem wut paka am bu ñew bes tak nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkkeer ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg mu ni degg na sa soxna mu ni dina la ray de mi ngi ak paka neena paré na pour ray la nak mu ni man sama soxna ni ma bëgge mune mako dégg ci say nopi bo dof lo nak ay ci yaxam bo gëmé yaxam ma dégg mune dana la ray mi ngi ak paka néna mi ngi mu denc ci ron gëganaayam té néna dina la ray jëkër ji wacc jabar ji yakam ci bam nelaw ñu jox ko añ mu añ taal ataaya ji naan ataaya bam nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelaw lu comme jot na xibaar bi mune xaaral ma nelaw lu comme guddii mom momo say nelaw mune kon beccëk bi na nelaw lu parce que ndax liñ wax deug la wala deet bimu teede di nelaw lu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaran lu mu defene day nelaw mu dal roof lu xom ci ron gëganaay li rocc paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikkim bi bimu ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendi ko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi ni ko reyna diiw de mune ah li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexe mune ah nañ ko sul ndank rek kenn bañu yek
dañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yëg bu ay bokkam waxee rek ñun leen daaxee xii rek dem kenn gisu ko ñu daal di koy sul déclaré ni diw dafa seet seet dem kenn xamul ci moom dara bi loolu amee ay bokkam ñëw di waxtaan ak jëkkër ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moo ko rey suul ko bu ngeen ñeem wan leen fam ko suul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem wan ko fam ko suul ñu wax gis ndaw sa ñoom tamit ñu daal di dal ci kaw waaji rey ko bokki waaji ñëw dal ca kaw ñooña ñu xeex mbooloo mu dul jeex dee ca lii mooy ab rambaaj lii mooy di rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxoon na ko ni ko ab rambaaj laa lay jaay rambaaj moom moytu rek moytu rek jëlee nañ ci ku ñu wax Sahal ibn Sa'id radiyallahu anhu ñenn ñi ni Sahal ibn Sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na man yadd man lii maa bayna lixyayhi wa maa bayna rijlayhi daxalatul janna rawahu tirmis mooy addis bële ba tey rek ma jukkoon a wax mu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne nii def na effort ba garanteel ko li ci tubayam garanteel ko ko ba du ko def fuy jur coow li ci tubay moom saa boo ko defee fu la léwut ah bu feeñee coow dong lay jur nag coow dong lay jur mën na jur rayante sax nag mën na dem ba jur rayante mu ne képp ko xam ne nag takk na ceintiram garanteel ma ko ba du ko dugal fuy jur coow maa ko garanteel àjjanaam àjjana la jëm képp ko xam ne nii li ci diggante ñaari ngaamam yii sécurisé na ko garantil ma ko sàmmal ma ko ba du ca génne mukk luy jur coow mu naa mu ne àjjina la jëm man yàdd man la wax de ku ñu wax Uqbata ibnu Amir dafa mas ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam waaw yow ki yàlla yónni maa najaatu fu nit di mucce question bu am solo la maa najaatu yow ki yàlla yónni fu nit di mucce nag yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni ko amsik alayka lisanak ku bëgg mucc jàppal saw lammiñ ku bëgg mucc mu naa mu ni jàppal saw lammiñ dee ca wax loo xam amsik alayka lisanak maa najaatu ya rasulallah ku bëgg mucc fooy jaar ku bëgg mucc fooy jaar mu ni ko amsik alayka lisanak booy wax del wax lu la wóor booy wax waxal loo mën a waat sayidina abi musa neena mas nama wax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow ki yàlla yunni ayul muslimina afdal waa ana julit ñi ku ci gën julit ci lislaam yépp ku ci gën neena yonentu tont ma ni ma man salima almuslimin min lisanihi wa yaddihi mooy ki nga xam ni sécurisé na làmmiñam ba du ci lor benn julit waaye sécurisé na loxoom pilimam ba du ci bind mukk luy agressé nit maanaam agression verbale fexe na ba làmmiñam ak pilimam du ci def mukk agression verbale làmmiñam ak pilimam fexe na ba du ci agressé agression verbale xam nga agression verbale wax naa ba tay ni mooy indi agression physique bu ñu xoolee leader yi politiciens yi agression verbale ñoo ko fi gën a man agression verbale ñoo ko fi gën a man journaliste si agression pilim ñoo ko fi dàq yonent nee na julit dëgg ki gën ci julit ñi mooy ki fexe ba mucc ci ñaar yi sa pilim doo ci agressé kenn waaye sa làmmiñ doo ci agressé kenn yonent nee na kooku mooy julit pire et dire radiyallahu ta'ala anhu alayhi salatu wassalam moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaaka hadisan
وهو لك فيه مصدق وأنت له به كاثب أو كما قال عليه الصلاة والسلام يونس صلى الله عليه وسلم نينا خوما بكار بو گنا ري خوما كو گنا مانا وور واجو خاني بوي وقتان اك موكام بوي وقتان اك خريتام بوي وقتان اك سوبيم بوي وقتان اك ليدرام بوي وقتان اك طالبيم بوي وقتان اك ميديتام ميديتام بي ديفيني كي وقتو دغلا سيرين بي ديفيني كي وقتو دغلا

Serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gëm ko mu na mu ni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawma ko dakk war ki loolu la yonent wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow president de la doylo def la conseil am ci yow confiance te do ko wax deug mukk mukk mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abissé ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abissé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaajé di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla ana ragal yalla netti lañuma neena cheikh modoul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku massa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñi wax bëkk nek ke man na ko def ay ci kaw condition yi ñu waaw mu ne ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tayle bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall ni ko ba li yegg la yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñu ko waaw lolu moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waaw lolu rek lay firi lolu rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tab bi ci lolu moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay da ji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gi serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gi serigne bi way ay ca dakala jang alcorane fi dakala wax lu bax dakala nek conférencier beug gi serigne bi beug gi serigne bi baxam no daara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi daara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi sayyidna Anas ibn Malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambale as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamni yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru as-sirku billah bokale yalla ba xey de yalla duko pardonner bakkar bi nga xamni yalla man nako balé moy bëpp bakkar bo xamni def nga ko te du bokale te nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digeunte mustapha mbay sam ak modou mbay la xew seen digeunte yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ko yey ma jox la deug wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ngeen dem bu fekke mustapha sama togn nako ni modou balma ciowla jeex yalla efface yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partage di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waw lu bon luñ ci partage lu bon yow lo wara na daw siexlu ko diko sori mu ñew nga gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha illa wa la ilaha illa darajiruk darajiruk dara jëruko dara jëruko kon anna mima muy rambaaj jikko la jo xamni na'us billahi minha ñun ñepp na ñaan yalla musal lu ci
nañ ñaan yàlla musal ñu ci.

ni ñaan yalla mussal ñu ci nga xamni febar yépp febaru ram baaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo ak febaru jëw waye fenn ni len kay anam mima ram baaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu waramat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tudde anam mima nga xamni mom day yak xol du ci yam ye yak yaram du ci yam day yobbu nit borom safara taqadarullah wala saman mandar gay nak yalla misal nañ ko ci alquran neena mandar gam rambaaj bok na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat milim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik milim lacc xam nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illahu wala wa rabbul kaaba wala yemel nonu dal wala tek sa loxo ci safara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamas du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam kër gum dugulal bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manayil lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox amoyo tiw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu ngel ah waye man comme birëm la bo xamni ni birëm bu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëm la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lol kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar yaa leen di fukkel de mune ko yow de wote yaa le alcorane wax alcorane neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lo tax yalla ni bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kaane wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek te muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj yani khas ta jafé de billahi khas bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxe da ngay ñak de mana'in lil khair kon seigne modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko muy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febaru khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nare dugal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu war yepp dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu toll muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol
di len regle sen bop di yar sen bakkan balako yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lol la sayyidina umar waxon radiyallahu ta'ala anhu kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and muslu yalla ci rambaaj muslu yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi ali sallatu wasalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq ba yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax la ci res nak yalla xam nga baye ko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala kera bagn ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Mustafa Mbaye Sam mo jog rocc ci jeesim niko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñe duma dem ko wote conférence de presse duma la bind lettre jeesi ji ci la lay jengar ñe Sayyidina Abubakar Siddiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengar ñima bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jengé ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njiit yi war ngeen ci jëlé comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mudu waxtaan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ci nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé sénégal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam diñ wax serigne ngagn barki dem rek serigne ngagn ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxun ma rañé ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci mohammed mbay ah mom tamit ñu koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addiyam waye taxagut batay rek ma xamé sant wek yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ni yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addiyam ji muy jox daara ji neenañ ma yone nako jazakumullahu khair jazaahi ak bolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolam ni wu am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen yi di bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xese déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotar xeyna wala yi mel nonou parce que bari wu ma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonou lolou ngeen bal mako waye du mukku ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ñu xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku lako jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lu gatt gatt ma jox la ci sama temps bu de lu jëm ci mbirum diine bu de lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gëreem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax bi ñi bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo biti gi da xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba noppi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye
su ko neexoon yooyu mën na ko ci bañ a fekk, waaye l'islam ñor bu mu ko ñor te bëggul ko wax turam, ah loolu rek mooy li ma ci jaaxal. Waaye ñu ngi koy gërëm di ko sant te di ko ñaanal, di ko ndokkeel, di ñaan yàlla dolli wërsëgëm te aar ko. Yéen ñëpp kenn ku nekk la ngay somp di ko def ci lu jëm ci l'islam, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi ak foo ko mën a dugal nag. Moo xam Daare Moustapha Mbaye Sam, moo xam Daare Mor Koudia, moo xam Jumaay Sëñ Mor Paté, foo ko mën a dugal rek te l'islam tax, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi yàlla na ko yàlla dolli. Masalu lesin yunfiquna amwalum fi sabilillahi ka masali abati anbatat sanabila, comme na ko alquran waxe yàlla da koy multiplie, yàlla na ko yàlla def subhanahu wa taala. Jërë ngeen jëf Sëñ Modou, nag ma nuyul sama wëllëre Sëñ Moustapha Mbaye, Sëñ Moustapha Thiam nekk foofu ci Amérique tey sarak, moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu way juram insha allahu taala seen taxawaay. Jazakumullahu xeyri jasaayihi, di ndokkeel ñëpp, bàyyiwuñu kenn, bàyyiwuñu kenn. Yéen ñëpp jërë ngeen jëf, jazakumullahu xeyri jasaayihi, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: dama assa secret yi nañ ma wëral dëkk bi, nañ ma wëral réew mi. Bépp kër minita bu ñu xam ci minita yi Moussa yi nañ ko def croix rouge, nañ fa def benn croix rek ñu xam ni kii minita Moussa la. Bi nga xamee ni yàlla dogal na renseignement généraux yi daal di dugg dëkk ba, dugg réew ma di renseigne wu ku ñu xam ni minita Moussa nga, ñu croix sa kër. Biñ ko defee ba dajal dellu si waat ni Moussa ni Firawna jeex na, identifié nañ mboolem minita yi Moussa yépp identifié nañ leen. Mu ne kon nag ay ca dal di joxe ndigal moom Firawna ni bu subaa bépp kër bu ngeen gis ñu identifié ko na ngeen rey borom te xam ni minita Moussa la. Wolof Njaay nee na yéene néeg la borom cay fanaan, bi nga xamee ni gaa yi war nañoo xëy pour rey minitaay Moussa yi. Yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko, bu la gaa yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenetaire boo jaar génn. Fa man ittaqillaaha ci loo maxrajan wa yarsuqu min aysu laa yaxtasib. Yàlla moom subhanahu wa taala moo def contraire bi. Bépp minitaawu Moussa buñ croixoon sa kër yàlla wëlbati mbir ya, croix mboolem kër yi ñi nga xam ni ñooy minitaawu Firawna di opposition bu radical boobu. Ah, raykat yi moom comme jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër gu ñu croix borom rek ray leen borom, ñu topp di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salaatu wasalaam ki Firawna la lahnatullahi alayhi. Kuñ ray rek ndeke minitaam la moom mi joxe ndigal. Ah, biñu rayee ñu bari ñu ni waaw ñun ndekete ñi ñi ray ñépp ay minitaawu Firawna lañ. Firawna nag di opposition bu radical boobu loolu merloo ko, mu ni léegi daal comme mbir mi demee na noonu léegi li ci des mooy na jóg rek far ray leader bi complètement. Leader bi nga xam ne moom moo tax mu ray ay minitaam, léegi na jóg rek far sax nag ray leader bi complètement te mooy yonte yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam. Moom lañu alquran di misaal walama tara al jamaani qala ashaabu Moussa inna la mudrikuun qala kalla inna maa'i rabbi sayahdini, muy li ma waxoon léegi. Bi nga xamee ni nii opposition bu radical boobu nga xam ne tojak taal ak lakk rek la xam ak ray bi mu jógee ni day ray Moussa ak mboolem ñi mu àndal, Moussa rocci ko na di wutu num rawale bakkanam, rawale ay minitaam ñu daal di takk ngir fas ko yéene dabi, taal seeni 4x4 ak seeni oto fas yéene dabi Moussa. Biñ leen sëkkatalee ba nga xam ne seen diggante géej gi dara doxu fi, ñi nga xam ne ñooy minitaay Moussa yi ñoom ñoo xam ne Moussa tey rek la woon sunu bis de, na la wër ne opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñëpp agsi na ci sunu kaw. Moom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuuna, waaye déggal Moussa nga xam ne moom leader la boo xam ne xam na fi mu jëm, xam na fi mu leen jëmee, xam na ni yàlla la àndal te yàlla képp ko ànd ak moom boo demee ba dara cëgg di satul ci guy dana la wutal solution. Moo tax mu leen kàlla inna maayi rabbi sa yax diini ahakay, maa ngi ànd ak yàlla mi nga xam ne moo ma jox ndigalal woote te xam naa dana ma jox solution. Dana ma jox solution innama i rabbi sa yahdini. Ah, bam ne yàlla dana ma jox solution, yàlla ni ko tey nga xam nag ànd ak man lu muy jariñ, tey ngay xam wéeru ci yàlla lu muy jariñ. Fa awayna ila Moussa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat, yàlla ni ko Moussa lu ne ci sa loxo du yàgg, mu ni ko dóor ko ci géej gi xool. Moussa xacc yeb yi dóor ci géej gi, géej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar, bu la neexee nga ni fukki pont ak ñaar, fukki pont ak ñaar, bu la neexee nga ni fukki tëleek ñaar. Mu ne acca sa taxlu ci yàgg say minitan say dinaa Moussa daldi daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa anjayna musa wa man ma ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa anjayna musa wa man ma ajmaina ma daldi musal yont yalla musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñu ni ko legi ba nga musale musa ak ay minitam legi opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legi mom luy mbiram mune suma akhrahnal akhirin yalla mandu gis nga tudul sax turu nangu wala tudu sax turu fir'auna nangu wuta tudu sax turu ay minitam fir'auna kay moy xeynan musa musa musa musa musa balam ñepp di musa rek musa fum tollu nan musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñox fir'auna tudul turam sax dañe suma akhrahnal akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñepp malak leen sama leader ak minitam musal na len ñek def ñep ma alak len suma akhrahnal akhirin suratu suara ngeen bal ngeen bal ulama wa tasuf ne xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram walaf diko wax tam xarit mi ñi rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñi wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekone ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñoon wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla minitami nan ko Musa teddal nelaw ken dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yonti yalla isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussel pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki yalla mussel yont yalla Musa nak Isa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare moseni bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayya yawma wulidt ndax bamay juddu ben minita neeku fete moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay judd ben minita newufa kenn assisté wu ko dul mom yalla wa salamun alayya yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryam xana legi weddi na le minita yi waxon minita yi ko don wax nan ko yaay domi yalla ak yaay kharitu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yeukati ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryam fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryam bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryam ki moy doomi maryam di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngeen jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune allasi fi yamturun yene ngi ni don wer wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci tiktok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune allasi fi yamturun li ngeen don werante diko tiktok ak facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama domi maryama jigen ko jur comme ni len jigen jure dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu cafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke ka xey nak waxo deug waaw ñu pam pam te ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen du sukku jur do yalla ulama wata sax neenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa man musulé bisub juddi bisub judd bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal de way amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak li ñi don yonante duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni li ñi don yonante kenn du leen fatal nak ñetti bërepp yoy après nak ñetti bërepp yoy ram so nga ñew kon ram lu am la alcorane ko saxal ram lu am la alcorane ko saxal après ñetti bërepp yoy ram so nga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngen tolu situation bo xani do ko tal bon lu nexa comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax yunus alayhi salam dina yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabarak wa taala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom yunus leader buñ wax yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci ngor gi kout ka kout ñu ne ko way yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam jurum fuk ko gem dem mat na jurum fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kut ka kut da ngay jot ci nguur gi ak lu mëna kuté téyal yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitay faalé wuñ ko mu def ñetti minit ñetti meeting wo minitay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitay du ngeen dara gëmu leen dara wa bu ngeen gëmon dara dama leen di jaral leen la yeen minitay li yeen minitay la waye na xaar leen legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na leen ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni leen alchimiste ngon yeen wa rew mi yeppay alko ginaaw nangu wulen ma gem nangu wulen ma top jox ma rew mi alchimiste ngon yeen ñeppay alko yalla niko wa ba xam ba alchimiste ba xam ndax yow yaay yalla wala deet Al khamis dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won al khamis dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajootul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye téréwul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus lamina al mursalin isabaqa ila al fulk al mashhun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba faluñuma bu ngeen setané ba gagnewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digi geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement sénéro bu nekk ci bir gal gi dal ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkan ni sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkan ni sénégalais yi sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan ni sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkan ni sénégalais yi motax seigne touba bañ ko nessa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamna ul hud ma yamal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus nga am kersa am kersa o mu limun mi ngi ci biiru jeen wi de waye and ak kersa nak and ak kersa ay way way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison biiru jeen la ma nekkat ci benen prison biir biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeen wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba kero ñaan suba la ñi dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fa barek dama ko fay barek mune ci prison bañ ñu suba la ñi dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for for tuba ko gëna reuy tuba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonta ni yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolu ma nga suratu safat lam ma wa tasawuf nenañ borom xam xam mi batini nenañ li kërok ba muy xew yalla nga xetti ni yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma asura yawma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ni len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalel la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muni ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ci ñi bok ci leader yu mag ya baye mag ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyé leader buñ wax Ablay Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa riwali duñ la ci baye de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de
1: muni ha muné ko waaw waaw ablay wad ni ko waaw waaw ya da allah wa nasara yalla nako yalla sam
0: ablay wad ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna muné ko sa affaire du bax dé ah waye comme yusuf alayhi salam leader re bo xamné amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw
1: ñu no takusan de nabi takusan allahu akbar allahu akbar
0: comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu défé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yanko bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté jëlok national bis bu ko Yanko ba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def jëlok bi jëlok national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna ben dialogue national buñ bëgg ki pour régler wat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga baye Youssoufa mu and ak ñun muni ajaban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lool xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko suko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ni ko dédét ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen mi dal di yob ñu and ak mom niko nak légui dañoo bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu ne ko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yep buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak neena leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu Yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax Yusuf sun frère la way nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def deggal mom xalaat bi mu joxe mom kay manon nañ ni nak bayi len ko ak liberté am amna droit khalat amna droit wax waye waxut lol de xam nga lu wax dañi dal comme mun len ko ñak baña sacrifier mina muné wa al khufi qabayatul jubbi ni lol lan la muné tej len ko prison yobul len ko ci kasso bi wa al khufu fi qabayatul jubbi yobul len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu mune man na am légui tay du yag dara mune ben leader ñew gagné génné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqi u bahda siyar legi tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu fekké def ngeen lima leen wax ma nga suratu yusuf bu fekké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusufa ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko anet la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusufa mu bayi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupéré ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joggé nañ feulé ci gannaaw ndégi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yob nañ ko ni waxe lolou doyen leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé wu xamna li ci ay pexek yeb muni li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gemu yeb ay complo dong la wa jaahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complo rek dara la ci gemul man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complo Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïla Yassine yam ci Yalla yankoo ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax wala liñ lay niru lu bax liñ lay niru ñu honnête ño dakk wor ño fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf ño fi dakk wor waaw señ modou jeexaluguma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrouz teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksi wuma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen benen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xana yow mu fi nek dal di jema masla yi di way alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togge ah bu dé sun rew mi nak rew mi layig la alquran bokut alcorane bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit ben alcorane bokut sunna bu ñeen aha kay baye leen ñi julé ko wor rek waye sun mbirum adina mom genné leen ci alcorane ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koku mom joxat nañ ko alcorane yeen wa alcorane mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doyé yeen mom lolu rek motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg ko ma ay lanu dara ay lanu dara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara don seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du deug meunta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay té moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsaini min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tirgi xonko ciuru genn nan bu mu wex la sol kulay gëm ken gëmula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacré nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsaini am nga droit créer sa parti tudé ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waaw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafist lañ ñeleen woté lit xam nañ ni ay salafist lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nañ lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom mo gaay mbir yombu de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique wu politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique ma dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane la jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama ridi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Mustafa Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di len yé lebna len kal na len di len ye rek djubluma ci luddul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xey soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans fi ak 100 ans mi ngi rulé fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wourale ni yow do fi amat 100 ans di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wourale nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonent du waliw la hawla wala quwwata te wax gim koy wax daray al-akhirata khut adina tax sahaba ya waxon yonent niko ya nu geunal sunuy nday ak sunuy bay waxunuko ci sen tey ak bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu dor ko wax waye gis nga bal qur'an ñi lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen war mal seen ñaari waju lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waju way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko ko waye bu mtax mukk nak eulek ñu man la war ni la he ya fi becc ngalon seen ñaari waju malaakai dañ lay war eulek yow mal xiyam ni la kay ya waxone fi ni di wala gënal sa ñaar waju malaakai dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaakai war dedet bu nangu malaakai war la yow mal xiyam bëggal ku la sopp defal ko lu la sopp andal ak mom num la sobe waye bu fatte sa ñaari waju bëgg waxtaanu ni ak bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo wax ni kenn duko café dam lo xni kenn duko café ay wajur duñu besuko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jarañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar nga dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa qul lil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi liko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut kenn duko wax ci public di wama gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lu mu for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug doyna war ngop lo lepp nak bëgg la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yore pous bo xamni café ataay lool la ci def ndekay wuma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataay ji dag nana def ci ñew ni ma am edé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddé ak bëcëk yama tax am li yama tax am jëm yama tax etc li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañuma samba bañuma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess ak moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loy nga nang ko fim na limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gawma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digeunte ak seen borom fa seenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi taqi moy wax lo gëmut koku warutu la doy ci sa diine warutu la doy ci sa adina deug deug kuy jëfëndiko taqi taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok nuro ak mom lo tok nuro ak mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes loolu mu doon loolu melokanu max la max wa max max moy ñew duggu ci sa biir bant bi max ko bam funux te do ko yek da ngay laal rek muni te sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom ji day xey rek ñew bay bi wax wala yaay ji wax mu no mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mah gafa jaar de mu to sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mah du gëna ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way way way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay kon dal seigne moudou li yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñi ngi ndokkel nak mbolam diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci dar ihya ulumuddin ñom serigne cheikh john ñom nekk fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne kossa fall nako noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway mukhtar sal sax mi ma doon wo sank rek di nemiku ak ñaan jazakum allah khair jisaahi kon dal kul antum wa kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakum allah khair jisaahi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yonent yi alayhi wasalam ñan ñoo wuutu yàlla ak yonentam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa moo wuutu yàlla ak yonentam ci yow kenn ku nekk sa kilifa moo wuutu yàlla ak yonentam ci yow ñu yegg ci demoona ba benn irhaadiyuuna menn mbooloom terroriste ñoo xam ne ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu woo waxee lu contraire ak seenu gisiinu li ñuy tuddee xurriyatu tahbir mayatuñ ko kenn amatul droit am xurriyatu tahbir mooy wax li nga xalaat ak li nga gëm ak li nga jàngi woon déedéet kun maa yi aw tiddu da ngay ànd ak man mbaa sama noon nga kun maa yi aw tiddu àndal ak man rek mbaa sama noon nga ma sacrifié la mu am ay terroriste yoo xam ni dañoo nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootuñu wax seen xalaat dootuñu wax liñ gëm danañ xool sa pensé buñ gisut dara luñ la mën a taqal ay ca ñu jël ay sos teg ci sa kaw famille danañ ko wax ci kanam suñ borom nee na wa man yuti allah wa rasula ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin gaa ñi nga xam ni topp nañ yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalam suñ borom nee na yooyu gaay ëllëg nu ma leen di añale ñu nangoo topp ndigalal yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalam xam nga lu ma leen di añale mooy dama leen di fang boole leen ci tiraange yi ñi nga xam ni ñooy yonent yi alayhimu salaam mooy siddiquuna yi ñu sincère ña ña nga xam ne lu ñuy wax yàlla tax duñ ci fay duñ ci leble wa shuhada ñu jël seen deret jox ko yàlla wa saalihina jëfkati yu baax ya suñ borom nee ne ñii lay boole ëllëg fang leen dugal leen àddina suñ borom ni waaw suna ulaika rafiqa way ndaw ànnandoo yu baax mu ni mosumaa gis ànnandoo yu gën a baax yi ànnandoo ànnandoo yoo xam ni ay yonant lañu ay siddiquuna lañu ay suhadaa lañu ay saalihuuna lañu suñ borom boole leen fang tëmbal leen ci xéwalu barke jëme leen àjjana suñ borom ni gisuma ànnandoo yu gën a rafet yi ànnandoo waaye la ci suñ borom teg nag mooy zalika fadlu min allahi wa kafa billahi alima suñ borom ni loolu du kum neex am ko de ñu ne dëgg di ko wax ngir yàlla ba ëllëg nga mën a ànd ak yonent yi fu mu dekkee nga dekkee fa ah loolu moom zalika fadlu min allahi ndimbalul yàlla lay doon rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam-xam yëpp ba kenn ñi ñu wax dëgg te yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na asaakitu an alxaq seytaana axras sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga yal nañ yàlla musal ci doon seytaane su muuma ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na man ata nii faqad ata allah wa man ata amir faqad ata amir wa man asa nii faqad asa allah wa man asa amir faqad asa nii aw kama xaala alayhi salatu wa salaam alayhi salatu wa salaam nee na ku ma topp yàlla nga topp ku ma moy yàlla nga moy ku ma topp mel nga ni ko topp sa kilifa waaye ku ma moy mel nga ni ku moy sa kilifa ku moy sa kilifa mel nga ni man nga moy loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax génération bi toll ci buntu jamono dañe jamono bu tëx ci la dëm pendant 20 ans maa ngi waxtaane internet akum njabootam pendant 20 ans ci ginnaaw boobu yi xew yëpp xewakul pendant 20 ans maa ngi wax internet buy ñëw ak i doomam pendant 20 ans del leen ci conférence yu yàgg yi

ak lañ ci wara wax ba tax na mawdu boobu du njariñal jàng ak jàngale du nu ko bàyyi naam danañ ci dellusiwaat. Waaye tey dañoo bëggoon a waxtaane wujubu taa waliyul amr, waruk topp ndigalal kilifa gu mat kilifa, waruk topp ndigalal kilifa gu mat kilifa. Wala farag naa l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa, waaye mooy sa kilifa danga ko war a topp. Rawatina kon bu amee kilifa gu mat kilifa. Mu mel ni jamono dafa indi lu kenn xamut, lu nëx, lu lëndëm, lu tëx. Xam nga ni jamono ci boppam du moom mooy indi, waaye ñañ waa jamono ñooy indi. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni wala tasabu dahra fa inna dahra huwa Allah, bu leen di ŋàññi jamono ndax jamono yàlla ci boppam. Waaye kon ñañ waa jamono ñooy faral di indi léeg-léeg ay concept yoo xam ni l'islam du ci d'accord, nit ku dëggu te gëm dëgg du ci d'accord. Bu nu seetee conférence yi weesu bu yàggoon te ñu xewaloon fi mbirum xalifa général, baatub xalifa général. Baatu xalifa général ma ni woon sobantal nañ ko, te ci l'islam lañ ko xamoon. Tàmbale woon ca xulafaawul arbaa, ñeenti xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu dem ba dugal ko ci làmb ji. Ma ni ba léegi saa bu nit toogee ni xalifa général, waxtu wu nekk rek xel yépp danañu laaj ban xalifa la, ndax xalifa général làmb ji la wala xalifa général fan. Loolu nag mooy rogalaat di rogalaat ba agsi ci sunu jamono, ci xeeti baat yooyu ak concept yooyu le. Xeeti baat yooyu ak xeeti concept yooyu moo yóbbu sunu ndaw ñi, sunu xalal yi, ñu dugg ci loo xam ni daf leen di lor. Lu leen lorul ci àddina it dana leen lor àlaxira. May faral di wax ni juróomi mbir ak ni yoo xam ni képp ku ko laal danaa ko tubayul, bu tubayu jotee danaa ko tubayu. Képp ku ko laal bu dee luñ war a wax danaa ca wax. Képp ku ko laal bu dee luñ war a jëf danaa ci jëf. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy l'islam. Ku laal l'islam danga ma dégg. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy ku laal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga ma dégg. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy képp koo xam ne nii laal nga Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu taala anhu da nga ma dégg. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy képp koo xam ne laal nga ndaw ñi da nga ma dégg. Sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw orientation yépp mu jëmee ko ci ndaw ñi. Cheikh Ahmadul Bamba wuutu ko. Orientation yépp mu jëmee ko ci ndaw ñi. Yemu ca mu bind ay téere tudde ko ndaw ñi. Tasawudu sixaar, tasawudu subaan, jasbatu sixaar ila axir ila axirihi. Ngir bëgg ndaw ñi conserve seenu dund. Yonente sallallahu alayhi wa sallam nekk seen xudwa, nekk seen royuwaay, mu oriente leen ci anam googu. Loolu tax ñun saa bu ñu gisee lu agressé ndaw ñi dootu ñu mën a téye suñu bopp, faaw nu wax ca. Loolu moo tax ñu indi mawduhu wujubu taa waliyul amr, waruk topp ndigalal sa kilifa. Alayhi salaatu wasalaam nee na doom aadama bi suñu borom tabaraka taala dafa gàll ci aw loosam mu war a topp yàlla, topp ab yonantam alayhi salaatu wasalaam. Alquran saxal ko, sunna saxal ko. Topp gi ngay topp yàlla akub yonantam
bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi ci yow kan mo representer yonent bi sallallahu alayhi wasallam

0: ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratu nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wala ku wutu yonnati sallallahu alaihi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sitwa jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ahakay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal khiyam dama lay fang boole lat mbolam xeti xewali mbolam xeti barke yi yaak yonnati ali mu sallam yeenay dekendo yaak sidiquna yi yeenay dekendo yaak suadahu yi yeenay dekendo yaak salihina yi yeenay dekendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yonnati sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul الفقه في الدين ñen ñi ndir al fuqa wal ulama wax jang ca ñun bal waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi joge ci chef de village bi dem ci sous-préfet joge ci sous-préfet dem ci préfet joge ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñu bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeentek sa borom sa digeentek yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran ni ko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga taxway ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni annabi sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen khalifa yaay seen khalifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñepp fay dem aljana mu na bam dess ña lank sahabatul kiram ni ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mu ne firnde ko lank moy kep ko xamni nangou ta top sama ndigal ko ko ay ci lank firnde ko nangou moy ñe nangoo top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko ko ay ci lank ko ko ay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni mu ni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu aggé ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wara su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu war leena laq ci gannaaw di défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni mo nu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi legi contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif legi jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono toll nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir legi bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek sugar mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalat ni la ko xalaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xañ ko bëgg ko xañ nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ñu ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far far lo mom forup sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ñu ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intérêt da nga menacer intérêt motax mu dila saga mba mu dila khas mba mu dila dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intérêt ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def baye li sama nday wax torox tangi man na wessu lolou nala texé di man na wessu lolou ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de nga ni samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def baye fi lolou texé di munu ko wessu taxé di munu ko wessu alquran ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama ak bu nopi lo defati lulu jox sa ñaari wajur sen ak faleewuma la ta da bok ci ak sa ñaari wajur buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba cheikhoul bamba neena ak seigne touba nim xamé yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal téréwul ma ngay samonté ak ay alquran ba dé wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wabil walidayni ihsana seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndaw la ma gis ndaw la nim jeexé ci yalla nim mënuro ko yegg ci yalla ma sopp ko djégé ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sopp yalla munima yow de buñ demal ci sama seigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yek seigne mo antassali woko bam ñew muneko ahmadou bu fekke ni ak ñurel doxna sama digga yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibeb talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay doon ngeen doon sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ca yahba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam leena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam awata muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muni a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sam awata muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena ta'atu al-imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa aq la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba nga yegg ci njobaxtan la ba nga yegg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله من دا فا وار دا فا جيك دا فا جاتو سي توب سي نديغال الكليفه سي ياو تامسي لي فيك كليفه غا ديغالولا
1: akuma yalla
0: seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal khalifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djublu way beugulogo waye nak mo la yilif jemelen la fa muni su boba nanga fa jëm nanga ca top bo demé ci cërëb seigne touba bi mu tuddé nulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu néna yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu kat yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkoru fas mun way nak mustanango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf motax seigne touba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najjo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen yi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu dila xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da na ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi jurom ñenti wer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar war saral xolam amo len loy def lu ni ko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'us billahi min sabiq bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag ci gannaaw lalta baña la lek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamale ni ni mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha al-jama'a sibran fa mata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaron sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yonent neena xam nga luy pexe muñ mënoté mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yonent neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla natoko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama adama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tudde kilifa mbeut am kilifa guñu tudde kilifa gayne kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mu ne ah legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentu jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentu neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mom sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibn khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yaron sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna ne bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam mune bu fekenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir ling ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekenteni nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñu da ñuul bu seen bayiné da xonx ñu da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yi la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara dara dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñew ne fi buy lek ci kawlay top cheikh khadim buy lek ci kawlay top day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sour la fi jangale di sour maniko yow da nga yak say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bimu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante samb man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak da na la ci doli 10000 francs muy 60000 waye di sour la fi jangale mu woko mu ñew maniko yow da nga yak say do nga xam nga lan la mëna am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci jangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen parents yi duggal leen dara ñu jang alcorane ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce que yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti miti miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom bonopi xalal yi deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nupi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ mi ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terrorise ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek Yaronte sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñu ñoy sama référence ci diiné jere nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi loñu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genn ci salam mi subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer suñu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax munu yaron sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makrina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante wala yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam awa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga nu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam awa ta'a lañ ande yow mom lañ jaayante ak yow mu am Amadou Mbaye Thiam mu joge fe am mudu mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te dole ko njegal mudu mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ sañ ci sama bop mun waw muni sañ sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañ sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ sañ ci sama bop foma woma wuy la mayna la sañ sañ sama bop loma liggéel lako légui nga ni waji ki def lolu nga ni ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tuddé kuy jaamu nit waji mudu mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bop defna la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogan salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ñu ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne may ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi bu fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan salafisti la batu dahwa moy slogan salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wala problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat baangi ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa man ahsana khawlan biman daha ila llahi wa amila salia yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf ju baax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen defé ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen benn ci ñom salafisti bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafisti bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñ jaar ñepp ñom salafisti rew yiñ jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk boko haram nga ñew fi ci mali gu ñu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci ba ki bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni nya ngay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma don defé conférence bi ci mali ñu wéccante ay cadeau yu yag lolu itéluma fi kalimatu dahwa solo gaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amuni wala samam non nga man ngay andal for force muna amuni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé saoudia lolou lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul diex ray nit ñu bax ñafa nekkon ñepp di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lu ay tiaxan borom numu ci dara lu ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kaymul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin ni dakoruma gawuma len soldari andon ak sayyidina alin ni andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuy ji sayyidina alin a kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari wana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu du deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que parsi parla alquran lu mu wax sun borom lu wax ci alquran isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxul len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina la kadhibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ñu deug té pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dakhwa salafist yi nga xamni ñom moko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wot subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafist rek toujours leg leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki di ab salafist la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafist la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafist la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal-kalb khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légi dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënu ñu la ja humilier xam nga nu ñuy defa légi nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga lu muy xola nu mu nasa xale waaji nu mu ko tora xale nu mu ko gatchalé bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lu muy koy muy wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi bénn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku du gis ngeen ndayam ay boromi daara nenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yurud daara mom la seigne bi yabal wa yurud daar cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisee mbokk mi doon wax kalimatu dakhwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bimu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit bolé ci legi nak mom bimu ko poser question mom waji bimu poser question rabih niko ma sa lesi jaabikum wayen lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhrijal ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhrijal ibada min ibadati al ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yen lu len taxaw ngeni ci sunu rewmi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makan maqal mbir mu ne da am bërepp ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala deet nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay cham mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay cham lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakaja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëm na yalla mi ngi aji makka waye néna ko nak and ak lool lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je yama koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu da lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñuñ ko tuddé ti moy participation wala bok li ñi wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan yaangi bañal serigne bi addiyé dé mais yaangay cotiser yaangi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digalé ñu def bu len téré ñu ba wayé nak yow amir nga yaay joxé ndigal dé bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bi sangam nañ dajé ngay joxé ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango diglu ndigal kilifa yi par ci par la man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañu wara deg ndigalal kilifa borom xam xami dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax legi ni salafisti biñ len laaje ni len waye nan ngeen gisse salafiste as-salafiyin noy len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan loolu lañ len laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni كل علماء الأمة المتقدمين منهم دغ دغ دال سلفست سلف صالح موي غا نيغا خامني موي المتقدمون من اخاينا ام المتاخرين باتاي صاح امنا تي من نوي نان من الذين سار على طريق الصحابه موي نيغا خامني فو لين فك نا صحابه يي دون دوخي نون لا نيي دوخي وا لغي كون كو مانا ген تي سلف صالح xam nga neena len bat bi concept bi bat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñ len laaje ne wax al-mutaakhiruna kan ak kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu salih ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadis ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam musafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xane bu masan di jangale loxom bi la yeke tek ci khabru yunus sallallahu alaihi wasallam nan borom khabru bi neena kasa wa kasa ñin waaw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykh islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhabi yone yi mi seen serigne ñom wahhabi yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dedet duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafiste muna wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nuppi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekkene xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay lileram def muni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriser bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñi di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene lo do nga ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar rasidin al mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni tok na sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal tok na tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mo ngi tok ci wétam ben talibé bi ni ciel seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ciel rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci alcorane ak sunna la nekkon cede soso mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede soso ndax xawma cede suko geuna deug wallahi alhasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par là en tout cas cede su deug la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna

Parparlò. Nañ ko wax, nañ wax dëgg ji. Leneen li ci des nag yàlla lay dogal, num dogal rek ñu xam ni yàlla indi dogalam, waaye nañ wax dëgg gi rek. Mooy baat bii ngeen di tudde ñu xamoon mu nekk seen solagan. Fuñ mas a jaar écrasé nañ ko, fuñ mas a jaar yàq nañ ko te defaraatuñ ko. Loolu lañ leen war a wax. Baat bii ngeen wax nii ci penc mi, ñi nekk seen slogan fuñ mas a jaar yàq nañ ko te defaraatuñ ko. Fuñ mas a jaar ba léegi ab rayante fa am, sécurité amu fa ba léegi. Fuñ mas a jaar rek, fuñ mas a jaar sécurité amu fa, ab rayante fa am ba léegi. Ku weddi nga laaj ko waa Nigeria, waa Nigeria. Demoon naa fa 2012, rencontré naa ay woroomi xam-xam yoo xam ni Nigeria la ñu dëkk, ñenn ñi sax ay doomi baay ñes lañu radiyallahu ta'ala anhu, ñenn ñi ay doomi baay ñes lañu. Dama ni nañ delloo si suñu xel, ñu bàyyi nit ñi ñu wax seen xalaat. Xam nga ki génne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax, kenn niwu ko lu tax nga waxe ko fi. Waaye dañ ko ni li baat bii nga ñu indil ñun liñ ci xamoon nii ak nii ak nii la. Ñu ne ku ko wax nag yow dañ lakk sa lu bon, doo ko fi waxe. Yor seen i terroriste ci internet bi, ku wax lu juwoo ak seen xalaat rek ñu ne la ay ca lu bakkan di jariñ. Xam ngeen ni jamono dépassé na loolu, jamono dépassé na loolu. Doo fi waxe sa xalaat, loolu jamono da koo dépassé, yàlla xam na ko, jamono da koo dépassé. Ñi ma ci gën a metti nag mooy ndaw ñi, ni ma ko waxee léegi, ndaw ñi ak jigéen ñi, ndaw ñi ak jigéen ñi. Man su ma gisee jigéen ji toog ci internet bi di saaga, sama rongoñ day tuuru, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Ndax ku war a defar peuple bu yeggee ci yàqute moom bay génne yenn moo yi, nga xam ne rek addina yàqu na, yàlla xam na ko wallahi alhasim. Ndax yow loo bëgg a defar man nga koo defar te doo saaga, loo bëgg a wax man nga ko wax te doo saaga, loo bëgg a wax man nga ko wax te doo wax lu ñaaw. En tant que jigéen, yow la yàlla am ci yow yaakaar ba ni la société bii nga xam ni ñoo war a wuutu ci kaw suuf muy khalifatullahi fil ardi, yow jigéen yow laa am ci yaakaar pour nga defaral ma ko. Jigéen jooju moo doyadal boppam, wàcc boppam, suufeel boppam ba ñuy dégg ci moom baat yi ñaaw yoo xam ne dootu fay ba yow mal xiyam. Mi ngi ci internet bi, waaye ñaari malaaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow, dencal la ko di la xaar yow mal xiyam. Waxal sa xalaat rek te bul saaga, waxal li nga bëgg a wax rek te bul def lu ñaaw. Waaye déedéet déedéet kaddu yoo terme yooyu agression agression verbale, subhanallah, salafiste moo ko fi dàq ci àddina. Parce que ñoom loolu rek lañ leen jàngal, agression verbale. Parce que dañu wax ni la nit ki bu fekkente ni amuloo possibilité, amuloo possibilité am accès ci moom, mu naa mu ne dee ko yónnee rek agression verbale parce que amuloo accès pour yegg ci moom. Waaye bis boo amee accès yegg ci moom, moom da nga koy rey. Lii mooy seen xalaat. Ku ko wax looloo am, ku ko waxut looloo am. Lii mooy seen xalaat. Li feeg mënta jot si ci yow agression verbale rek lay yebal. Waaye bu jotee ci yow nag dalay wax ni kaay ci li ma ne mënoo ko ay ca agression physique moo ciy topp. Agression physique moo ciy topp. Kon nag yéen ndaw ñi, ni ma leen ko waxee, man dama leen a tippoo, ñi leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam a tippoo, dama leen a dama ànd ak yéen ni yonente ànde woon ak yéen. Dama leen a tippoo ni leen Sëñ Touba tippoo. Wax naa ne li gën a bari ci ndaw ñi ñoomay sant ay conférence ma di leen ko defal fi sabilillahi. Bu ma leen ko defalee at maa leen ko defalee, laa leen di mudd a gis baat ma dellu si diwén. Kon Sëñ Touba ci yéen dara lu dul xanaa li yonente jàngale woon Sëñ Touba jàngale ko. Ma nekk ci di ci nab na bi, la ma ca xamakus niiw ma xamal leen ko ngir yàlla. Lii dong laa jublu ci mbir mi.
waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kiliftef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nekul ci lola man la cheikh salih mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustafa mbaye sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xamnako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens buy dund ci kawso bo xani mas na ma tok ak yow nga nek ap politiciens ma ak yow ñuy jëflante demlante ko dikelante xawmako wallahi xawmako men mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu woma ni ci politiciens la ma dajé mu jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko félicité ni ko deg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa deg mu wax ko ma ngi la ci félicité té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen bi dul sama soxna kérok li la ko done félicité bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko félicité ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci ñitum réew mi mom la andal mané ko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi don 4e président té boba élection yi day doga tambali rek mu ni ma ah sawaji yow sa wax gi neexna dégg dé waaw fo dëkk mané ko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dëkk dama la doon félicité ci baat bi ma dégg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politiciens keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ko daw dogalema jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man len yeen yeenay jaxase nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man mak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya diw mi wax te musuma xamni ap politiciens la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama don wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi mustafa mbaye sam def ko tiktok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def way en tout cas ni len wërni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yal fasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit batay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur baye sam ne ca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene mako kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san walu bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin mba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fa guma deñu jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lula naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak
ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq melokanam ñi la mun sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatu nasamtuha khawf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu degg ndigal ñi tocc seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti metti metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarkul ikhtirar mutlaqan nak mutlaqan mutlaqan mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi té alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way katu arab moko wax señ touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddi wala bëcc ak mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téw na bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serign bi la kërok bi yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kessé tundum madinatul munawwara wa est ce naqarlu nañ ko est ce naqarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla gëreum na len té amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut ci gisunu beut seigne touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ci suuf mom la yamalé ak doñ ci suuf mustawiyen dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca suuf sa nangu ko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa mi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërantiw ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomatie bi nga xamni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi nongi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna so ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo hakay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillahi mu jox ko ko wa kërëm diñi alek lolou fokay dougal wa keureum diñe legi ndax da nga nan
da soxare wa keureum wala da bañ wa keureum wala da nir ta bëgg tu dimbalé wa keureum ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko loolu ndax liko ñunu bam jox waji dépassu tay bi wa keureum deñé moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeké mok wa kërëm ben jaay Alla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko tok da 24 heures Yalla indul ko fukki muru Seyna Ali moko jëkke ak wa kërëm war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben jaay Alla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko bami 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi len ci yé yeen ndaw ñi ma ngi len ci yé yene samay xuma nu mako mëna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours lay lay buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene mën na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéné ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yéné ci yeen lo rek moy sama yéné ci yeen lég lég nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolu moy sama yéné ci yeen moy sama yéné ci yeen lolu cheikh muntaha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yeneewut wala da leena yeureumut wala da leena beggu ta jappale akay nam yalla nagn sun borom taxawul bopam yalla nagn dajje ngeureumal ab yonantam dajje ngeureumal cheikh modou bamba yalla nagn yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delo ci di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen meunta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mën ta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci biir internet bi de len wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalaat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu deggé baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamo fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan liñu tuddé al qaflu amna ñu xam yalla leen bind nonu dafa saggan nga diko filmer diko partager ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëru ko yalla xamna ni jëru ko de ndax lam lay kouté cher ëlëk yowmal qiyamati akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ tiag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërem suñu jigen bele nga xani moy soxna saynabu kebe nek fofu ci bitim rew te waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di len gërem di len ndokkel waxnako waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf yen diaspora bi lolu mom cyant la guma len beral
fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na leen deug deug sant na leen deug deug ndokkel na leen seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn lañu ay benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant leen ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga déllu wat bitim rew loolu ñi ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu waru gar mission la bu Yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemtu lay katan ba sa bu Yalla ñëwé rek ak mbirum wala télé wala nangam loolu rek la kon nak jere ngeen jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.